kalamani al-karimu ak nunu ku ni'man nafihu moy gan nar xam nga gannar dañ ko sadda wa habasat nafihum indi ñaari nafi moy gannar wa mo indi gannar nga jël alifu kan nafih wala nga jël alif gi ci ñaaral gi nek ci nafih ak ra'u rafiq mu joxla gannar nga gis taslimu baqin wa waliyin wa latif mu joxla bawal ba'uk baqin ak wa'uk waliyu ak lamuk latif mu joxla bawal waye nga gis gannar gi nim ko indi waté taslimu kafin khair nafin nafaha anfa harafin kafuk kafin nunuk nafih nun ko ñek gi nunuk nafa muy ganna alifuk anfa'i muy ganna rafihin ragi di gannar nga gis mu indi wat bawal barakatul baqil wali al-latif ba'uk baqi wa'uk waliyu lamuk latif mu joxla batay bawal kon señ bi def na ci ay kot def na ci lolo nga gis mu ñuat mu indi wat farahani kawni bila akdari fi hadhihi ad-dari wa tilka ad-dari dayfal karimi wal jamili wal wadudi rabbil wara wa bi yukarimu jududu lolo dañ ci ñew wa bi yukarimu jududu dañ ci ñew kafu karimu ak jimu jamilu ak wa'uk wadudu ak ra'u rabbil wara mo la jox kadior kon gis nga ba rojas la 217 bayit la señ banku teunké bal ahya'un inda rabbihim ba ay bob jeex mu teunké ko fan xalé bobu ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattabahu ridwanallahi wallahu sufun adhim lolu di symbolisé ñaari safar yi señ bi dund safarul khuruj ak safarul kharaj safarul khuruj mo tombe fan xalé bobu ni kharaj bi mo tombe fan xalé bobu ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un wattabahu ridwanallahi wallahu zufarlin azim kon jottonu ñew ci batub minanu ñu ñew nak ci batub al baqi soko ñew ci al qadim soko ñew fi muhajisat al raqil maqdum ñewon nañ ci batub minan minan moy ay xewal jamm la ko def ay xewal yu bare bare yu mag yu reey jamm minala señ bi def ko pilar yal bo nopi def ko nakira ngir mahna bi meuna yaatu ay yiw mutanawih yu xey fasantiko ay xewal yu limu may go xamni khairu mahdud la lolou yep ñew na ci batup minan gi legi nak ñu ñew ci batup minan gi kon lolou lañ dal leer rek ci batul minan gi waye nga gis xewal gi niko señ bi inde ci téré bi ci barab yu fasantiko ci barab yu takaliko señ bi ci indi di ci junju xewal gogo donte nak khasir ge yep sante xewal la wa lim ci tuddu yep señ bi da ci sante xewal mbolem lim ci tuddu rek da ci sante xewal la ko rax moy tag yonent bi kagn ko wetal sun borom lolo moy mom la ko señ bi bolel kon xolal lim wax mom señ bi cheikhul khadim radiyallahu anhu ci xewal gogou nga xamne señ bi indi nako tudu nako lu bari ci bir khaside gi te moy khaside minanul baqil khadim neena nafa'ani bima bada wa maqtafa wa kawnuhu li bi munaya maqtafa yalla jariñ na ma ci lu feñ jariñ na ma ci lu neub ta nak nek gi ma sana sama borom nekkal ci ay xewelam lolu neubul kon bi munaya kon lolu neubul kon gis nga batup minen gi ni mo ñewé ci bir khaside gi ci ay yoon yu fasantiko ay yoon yu wuté señ bi ci indi batub minan ak ya xaro ci batub minan

nañ ci dolli ko cofeel ak bëgg ak topp ak roy ak xam Serigne Touba. Yàlla nañ ko yàlla defal, yàlla nañu yàlla dundal ci bëgg Serigne Touba, faat ñu ci bëgg Serigne Touba, dekkal ñu ci bëgg Serigne Touba. Bu ko defee bu ëllëgee nekk.

amna tawajju ko daan dal jo xamne su ko ma sanni dikkel amna laax bu mako daan defaral ben bis mu dikkel ko ma defaral ko ba agal bam mosti lim ci mos laaj ma ne ma ndey fati ana lo gëna bëgg ma defal la ko mané ko mbacke xana lenn dal la xamne mom bëgg na ko ndax dama ragal ba mel buma sañoon duma fa gis suma démé duma fa gis suma tit mané ko xana suma la ci duggalé sa xel dal mané ko waaw mbacke mané ko malé ci duggal mané ko lolé wax na mako té lér na mané dana ko def té defagu kon démagu kok bobu lolou rol bobu ah rol bu am solo ndax bobu njabot gi ñepp ñu bari jaax nañ ñepp jaax nañ ndax cheikhul khadim ak nimu tollu ci xol yi ak fiñ ko tek ak manam ki mu doon ak liggey bu reuy bi mi liggey ñu siwal ne nekatu fi te noni doy war lol te man ko nak lolou suñu borom jey leen bañ man ko xeyna yalla mo leen ci farut waye jëmon nañ ko ay jëm nañ ko ay yoon yoon soxna su mana ñew taxaw di jigen ba noppi am taxaway bobu delo ci wat goor ñi ba seen xel dal bobu rol la bo xamne ku melni soxna fati isa rek moko mënon taxaw lolu misal la ci waye non it nga ci duggalem bolem ñi nga xamne it taxaw nañ taxaway yu mel non.

ci li nga xamne ni mom lañ koy défaré mom lañ koy faral diko défaré ndax base bi li nga xamne ni mom lañ défaré bouillon yoyu amna ci lo xamne ni ci mbokk lay joggé am lo xamne ci soblé soblé ki wala yene épice ki yoy lay joggé légui nak yoyu dafa am luñ ci dolli lu melni xorom xorom bi mom danaka presque danaka bo jëlone tay bo jëlone ci misal ben kuddu bion xaj ba manam xorom la mais gina xorom soso amna duñuy wax glutamate aussi dañ ko ci dolli ngir lol glutamate bobu mom da fay gëna safal mom day gëna moy gëna dolli manam goubi ak luñuy wax ay graisse pour ninal ko touti ginaaw lol nak liñ ci mujjé def moy colorant yi nga xamné ni dañ koy def mu xawa melni caramel mu jëm ci chocolat lol colorant yi ci def la danaka produit yoy dal mom moy composé ki bi mom lañuy jaxassé pour défar bion yi ñi waxna bion chimique waaw légui nak bu ñëwé ci walu jeexital bi mëna am ci doomu adama lool mom danaka señ Elhadj Malick waxna ci lu yaatu li ni def rek moy deugal ko ndax yoy mu wax yep li ni wax na glutamate de sodium bi ci nek ndax bo dege ci bin doon wax ki bi nenañ la glutamate da ci bok te glutamate bobu amna suma professeur bu ñu doon wax Emmanuel Tin mom nga xamni ci lool rek lay liggey waxon nañu neñu glutamate bobu mo gëna bon sax nicotine moy lolou nga xamne moy nek ci cigarette nga xamne manam ki produit bobu nga xamne ni mom la nit ñi daw ci cigarette nga xamne mom moy gëna sonal ñi nga xamne ni sun borom da leena natto ñi jëfëndiko lolou maintenant glutamate nak bi nga xamne mo nek ci bio yi mom mo gëna graw lolou moko gëna graw fuf waaw lolu it man nek lolu ben tak la buy deugal li nga xamne ni mom la señ Elhadj Malick wa amna ci yenn recherche it yo xamne it aussi wax na ni glutamate bobu man na dem ba nga xamne baaxul manam ci goor baaxul ci goor day dem ba wani man na wañi ciawartem waaw man na wañi ciawartem bu baax ba fimne ni sax ci élevage ni ni xam nga bu ñëk bu nda tap xar wala ñu da tap yenn ki amon na ay façon yu nda def nga xamne ni dañ doon def intervention chirurgicale pour man ko ki legi soxlatul lolu tay ji dang bo jele danaka lu tolok juromi bouillon yu ki rek wala num tolu rek boko faral di jox rek danaka li nga beggon ci pour que mu mel lu tap danaka day am ki bobu waaw bali ñuy continuer fofu rek amna ci ay histoire yu bari yo xamni ni dang ko ci dégg sax waye comme danaka ñun mom do mëna wax ci lo ndax da ngay bëgg lepp lo wax rek bu neela ana dalil bi nga mëna xëc da ne ko diiw moko wax ci livre sangam ak yoy motax yu histoire yoy sax doko léleg do ko mëna andi waaw mais amna ci ki wax xamné ñu ci bari ñi ci wax daal né léleg da nañ def yu mel nonu buñu gisé dëkk bo xamné gis nañ né

0: Masallah, tabarakallah. Masallah, ismi Khalil. Yang ini amna solol, tabarakallah. Tayyid Khalil pusedna. Tayyid masallah, ismi Khalil dia nanti siapa yang mudah seiri. Masallah. Ya karena ni taufiq la lol ci boy boy deg am jangam ni ngay tewlo yalla manam ni ngay tewlo tew yalla yalla rek ngay tewlo ci jangam mu koy deg lol taufiq ma am solo la masallah ni ngay ñaanal yalla yalla barkel waye degeural la bax bax ba nga gëna mëna jekku mbir mi bu bax da diko mëna def ni ngi ko bëgge ci barke borom tuba jangi mi amna solo lol taxam na ni sofa yow seri yep fa nek bëg nañ lol ci dos bi ngi leen jox ci timis gi masallah tabarkel seigne ballo gis nga sama seigne khalil ni mu nuyo masallah xamna yoti bi dañ lay baye nga nuyo mbokk téléspectateur yu assama di rek
1: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا السلام عليكم ورحمة الله ni lay zara bu baax baxte di la jox sa waccu way di am mbegte bu baax ci dalal gi ñu dalal ci as-samadiyya di site bo xamne wax deug yalla ak liggeyam ñepp ragne nañu ko liggey bam solo bi nga xamne ñi koy def ci dekk bi ak rew mi di len jaajeufa ci liggey bobu ñaan yalla mi am ak fay mo fay len te fi ngeen bëgg télévision bi egg fi mu dem ba egg fo xamne dana kawé sen jot
0: amin amin
1: rek sa waye di nuyu yit borom télé bi ki nga xamne moy kilifa gi di Serigne Abdou Samad
0: ma sha Allah
1: di ñaan yalla yagal ko te wéral ko balim am yone liggéeyal ko mamam ci yone l'islam lepp mu def ci lo kawé njortam
0: tawarkal
1: waye di beral ab nuyo ak ab ziar cheikh mahamoud al muntaqa di ñaan yalla yagal ko te wéral ko
0: amin ak sirri
1: balim am yene liggéeyal ko ci l'islam lepp yalla defal ko ci lo kawé njortam
0: amin amin ak sirri
1: waye di nuyit mbollem kilifa yi diine yi rawati ne ñi nga xamne ñom la serigne bi denk lu jëm ci walum alquran man nañ ci tuddu ku melni serigne modou khaban
0: ma sha Allah
1: man nañ ci tuddu ku melni serigne khadi jaxta mi nga xamne mo jita rabita bi man nañ ci tuddu mbollem serigne daara ak donga daara ak soppe daara yi nga xamne ñi ñi tewlu ñi leen di ziyara bu baakha baakha ba di leen jox seen waccu way waye di beral am nuyo yit serigne fallu mbay mi nga xamne moy president national bu majmu'at ahbab ash-shaykh al-ansari dakar waye di nuyit serigne khadim sidle mi nga xamne yit moy president sexo ahbab bu touba
0: ma
1: bi ñong koy nuyu diko ziyara bu baakha baakha ba ki am mbekté liggéey ci liggéey bi nga xamné mi ngi koy amal ci sexo bu touba deug la né neeku fi waye choono yu metti metti lay jankontel ngir liggéey bi jaar ci yoonu mucc ayib mu tollu mi ngi woté mi ngi néméku mi ngi joxé ay digël neeku fi waye woté wu dara
0: mi
1: ko yaay jëfa di ñaan yalla defal ko ci ndam
0: barké
1: alquran
0: ma sha Allah jerejeuf serigne fallu jongo ma sha Allah ci nuyo bu am solo bobu te daali matale daal ni yobale suñu nuyo yu matale ñun ñep ma sha Allah serigne fallu buñ bëggona xam kan moy mohammed khalil husseiri moy kan ci gor yalla yi moy kan ci suñu borom waccel wa adina ñuy moy tawfiq
1: ma sha Allah ci laaj bu am solo bobu
0: barka
1: cheikh mohammed khalil al husseiri de nek na
0: jëm
1: jo xamne sa bo tuddé aw turam rek sa xel limi ñëk dem moy alquran karim
0: wallahi tabarakallah
1: ndax alquran dafa mag kawé kawé go xamne lu ci way laar rek manam kawé gogu ak magam gogu da lay yëkëti
0: kiman la
1: li yalla di wax ci alquran yunus sallallahu alayhi wasallam wa rafa'na laka zikrak nga xamne yëkëti na ko ba ñëpp seen ko alquran moy lo xamne bo ci dé liggéey manam li jëm ji naan ci aduna lay tambale yekati sa dara jabala al-akhirah
0: tabarakallah
1: cheikh mahmoud khalil al-husseiri liggey bu sel bu den liggeyel alquran moko may limu am
0: tabarakallah
1: waye don jëm jo xamne nak li wala fi nan picc bu mu tan naw jaxali mbokam
0: deug la
1: dañuy gis bo demé ci xissab yonent yalla wala bok xissab yonent yalla isa waye ma ngi bëgg wax rek ci xissab maryama bako mbok ya di ñëwé di wax ak ñoom ngeen japp ne dafa jaar yoonu jaadul ya akhta haruna ma kana abu kimra saw wa ma kana tumuk baghiya lañ ko wax moy nan nga xolé ba li di la dal am doom ji amut baye
0: barkal
1: ak say mbokk ni ñu baxé won

0: ba faw ba fi ba fi àddina di tukkee Cheikh Khalil Satour Ndo bi nga xam ne da nga koo bëgg lool ba daanaka moom daanaka moom booy jàng sax ku lay déglu wala mu lay bàyyi xel da ngay xam ne yow li ngay def da nga koo bëgg. waaye lépp li ko waral rek mooy ki ngay roy. tey soppe yi kañ ngeen ko xalaat ba samp ko ak lan moo nekkoon ñu léegi dëgg-dëgg mbir mi lan moo taxoon ngeen def ko ndax da ngeen di maam da ngeen jékki-jékki rek ne ñun kat comme dañoo sopp Mohamed Al-Hoseiri nañ def ay soppeem taxawal ay groupe WhatsApp ak yu mel noonu. yan jamono la kuréel gi samp ak lan mooy seen liggéey dëgg-dëgg incha allah.
1: laaj bi am na solo. xam naa da ngaa wax ne ma sa turandoo. ma bëgg a leeral daanaka tudduma tur bi tudduma Khalil. Khalil gi depuis ndar la yaakaar naa. jamono ba jamono ba ñuy jàng. fa la juddoo. waaw tur bi du Khalil. dem ba mujj nag mujj gi depuis mu dem am ñoo xam ne ñu laajee noo tudd sax dama naan leen. ndax moom la ñuy gën a xam. ndax bu ñu xëyee
0: ngeen. lan moo taxoon gars yi Wadar yi tuddee
1: loolu. xëy na roy gi rek.
0: roy gi rek.
1: roy gi war a doon ndeysaan. nga laaj nag laaj bu am solo boo xam ne. buñ toggatee jotaay yu mel ni dañ ko war di leeral. ngir mbokk yu bëree bëri ndax. Ahbab Cheikh Al-Hoseiri. comme noonu la turu groupe bi tudd Majmoo Ahbab Cheikh Al-Hoseiri. nga xam ne saa soo xëyee rek. ay nit ñi ngi fex di daw di ñëw. ba tey jii rek ci mujj nga xam ne nii may wax yow nii. doon naa recevoir ay messages yoo xam ne ñu ci bëri. ay soppali ñu bëgg a dugg ci biir groupe bi. te ba léegi duggagun. donc ñu mel na ñoom ak ñeneen ñu bëgg a ñëw. ak ñi nekk ci biir dañuy soxla. xam information bi nga xam ne tey jii moom nga nekk di laaj. mooy Ahbab. lan moo nekkoon ne léegi du tax ñu sos ko. xam nga léegi nga bëgg nit. bëgg gi di dem ba. saa sooy gën di dem. mu am lu lay jaral. fi mu ne nii mën naa wax ne bañ koy sos. di kéré bis bi alxuraan taxutoon. wala boog bàyyiwuñu ko woon xel sax far. waaw mën naa wax ne loolu taxutoon bàyyiwuñu ko woon xel. jàpp ñu dana fi yegsi. comme suñ fal daa juñu léegi lu am solo alxuraan. moo barkeel koo xam ne moom ay mbiram. yow tàmbaleel rek. waaye fa ngay yegg moom bul ko na tablee bul ko xam. même ginnaaw bi nga xam ne dem nga sax. suñ borom dana la wutal ñeneen ñoo xam ne yu topp sa ginnaaw googee. di la liggéey loolu ci kaw bu liggéey bi sellee. ci kaw bu liggéey bi sellee. nga xam ne bañ koy sos moom. mën naa wax ne ku ñëw Alhassane keroog rek maa ngi koy nettali. Alhassane Diop ak ku ñëw Mohamed Diop fële ci Tienaba Gosas. ñoom mën naa wax ne ñoom ñoo sos groupe Ahbab. ñoom ñoo ko sos. ci niñ ko sosee itam biñ koy sos. mooy la dañoo créé benn groupe. dugal ci soppe yi. nga xam ne daanaka ci benn la tàmbalee ñaar ñett jëm kaw. voilà ci groupe maanaam ci benn ay benn nit ñaari nit ñetti nit. waaye fekk na ñoom dañoo baaxoon ba sos ko rek. waaye nag jekk moom soppe xosare yi ñu ngi fi ba léegi nii ay kilifa yu bëree yoo xam ne boo dem ba tudd leen seen tudd leen turu Mahmoud rek. ndeysaan ñu xam ne maanaam tudd nga ndax dañ ko nangul. dañ ko nangul ab liggéeyam suñ fàll juñu ne ko léegi ci kilifa yu bëri fii ci dëkk bi nga xam ne. seedal nañ ko ay seedal yu rafet. yoo xam ne dara warlu ko dul ñàngam gu ragal yàlla googee. ndeysaan moom Cheikh Mahmoud Khalil Xosar yàlla na ko yàlla dolli njëgg la gërmande. te yokk ay maqaamam ca aliyin. nga xam ne biñ sosee groupe bi. jubluwaay moo nekkoon ñu fay tàbbal. à peu près de 19 ak 20 waaw gëndul 20 moom incha allah. ci bu ñu juumul ci kii bi. nga xam ne biñ koy sos jubluwaay moo nekkoon fexe ba. lu ñu gis ci son. ci vidéo ak photo ñu dugal ko. fi mu ne nii bu ndawi Ahbab jublu woon. mën na maa wax ne li ëpp ci kii mën naa rap. voilà dos du am. dos moom xam naa jamono ji nit ñi mën nañu ko ñàkk. comme nee nañ moom. da ngay dégg ñaar doosu fajar gi ak bu bëccëg bi ak bu guddi bi. nga xam ne tey jii maanaam. mbégtem alxuraan dañuy dundaat. loo xam ne jàllu na ay at ca gannaaw. ne indiwaat ko mu nekk lu yees. ay ndaw di ko bëgg di ko sopp bay roy loolu ba ni roog moom sax. nga xam ne tey jii mën naa ci tudd ku mel ne Cheikh Tidiane fële ca Louga tudd ci Mohamed Faye fële ca Saint Louis. Mohamed Sarr. Cheikh Diagne. Malick Mouhsine Diop ay kàngam lañ ci góor gi nga xam ne ñoom. bu ñu àddoo seen kàddu nga ne góor gi boo ko gisul bu leen gisul. nga ne góor gi mooy jàng. noonu mu amee ci yeneen raison yi noonu la amee fi ci Touba. ku mel ne Fadal
0: Niang. maanaam dem na ba law raison bi yëpp.
1: law
0: na am ngeen ba section daal.
1: waaw Ahbab base bi bi mu kiiwee rek dañoo yóbbu base bi Dakar.
0: Dakar
1: mooy nekk base bi. léegi nag section yi commencé di yaatu daanaka. yaatu na ci section sous région yëpp sax daanaka. ba xaw a laal diaspora bi. ba xaw a laal diaspora bi nga xam ne li ko waral rek mooy. ay soppe alquran lañ. waaye soppe xusari lañ. ñii xusari da leen a jàngal. ñii xusari da leen a bëggloo alquran ndax xam nga xusari moom. bokay diglu te muy lu nek du deug ci yow te farantu wo ci musique mom doto ko talati mom doto xamati way ñu tudde ak yoy doto ko talati
0: waxuma musique sa way da ngay dem ba ñu chaan yi da ngay baye sax
1: waaw ndax kérok dafa am ben kilifa ko juñu mune alquran ci bakkan ci nopp lu tambalé
0: waaw
1: nopp mo ñëk deg
0: deug la
1: sallallahu alayhi wasallam ko ci alquran
0: waaw
1: nopp mo ñëk deg iqra
0: machallah
1: ne xamna tay ji kon nopp lolu ci bopam mo fasiyene wat no sar ci alquran jang
0: ko sar wallahi deug la
1: nga xamne soppé lolo ko waral tay ji yalla def ndaysan groupe bi di mag ba ñuy amal ay bisu alquran fu nek
0: machallah
1: nga xamne grand théâtre tay ji ba fu amone bis sax xem nga ko
0: tawarkal
1: ngir mbolam sen bari way
0: ngir
1: mbolam sen bari way façon groupe yi nga xamne am nañ ko xamne groupe 1 groupe 2 danaka bari na bari gone bo ci dem nak day fess section yi tam machallah wax de yalla bo tuddé section Touba Louga Ndar Mbour Thiès Kaolack danaka bari na bari gone do ko lim ba ci Madina Gonas Rosso
0: tawarkal
1: section yu bari na ba gam
0: Mauritanie wax nga juddi gi dañ ñuy wax liggéey bi lan la lan mo taxal liggéey bi lan mo la mako waral deug
1: liggéey bi dal liko taxawal moy comme biñ te sosé groupe bi xam groupe mom boko sosé rek ben way bu nek ñew gis photo xosere duggal
0: wala
1: waaw ku ñew gis photo vidéo am duggal amna solo ngay bokku na ci diko créer di ci créer jang bu de ci fi ci Touba section bi ci Touba nga xamne dañ fi amal ñangal am yu am solo yo xamne sax do na am ay wer ci ginaaw way dañ ko mu ci taxawalaton niko waral moy deug bis bi ñu deugmal liggey bi mi laaj ñi nga xamne ñu nek ci bobba ñoo yore won liggey groupe ba way ñoo wara yore wat liggey li di set bi lol taxawna ñu dal di ke mu jé garal waye bokko na ci yene ji moy di jangal alquran ci bi groupe bi ñi nga xamne sen ali osuru ci côté tajwid bi ñu ci jappalandi ko melni cheikh khaban ak man ñoo yore won liggey bobu amone itam tafsir cheikh mamoud fadal mi moko yore won mom tamit nga xamne lepp rek du genn alquran ya ba kérok man koy djinj kérok man amna benen projet bo xamné sax xamna dañ koy lancer walé rek en attendant waye bokku na ci moy ëndek fexé ba ahbab nek social bo xamné tayji dañu taxawal social bok bo xamné dañ koy jëmele ci daara yi
0: wa
1: ahbabu touba bi inshallah tank yéré bëgg am ginaaw bu jallé ci le 17 bi moy amal ay social waye itam delwar ci daara yi di len xémam lo alquran ju neex len xémam lo ñang cheikh Houssari waye itam di fa créer ay séminaire yo xamné tayji dañuy jàngal tajwid ak yu mel nga xamne danaka lolou yakarna ben rek bo ci tud rek doyna projet doyna ci ab liguey waye ahbab nak bu fassine bo lolou yep rek moy da gis ne membre yi ci bopam dañu bëgg membre yi bëgg nañ amna yene ci li ñuy def ya te fu melni fi ci Touba nga xamne fi lañu nek mom dafa am ay réalité bopam
0: ci
1: wadam lu momal bopam ba taxna ahbab da koy baye xel lu waxa ndax ñu bari buñ la gisee ngay roy goor gi sax buñ jëk dañ nan la mom dama ngay naral naral lañ ko tuddé ñu ko mel ha non lañ ko tuddé té alors que jëmi tajwid mo nek lo xamné mo ciosan alquran ji waratil alquran tartila lañ wax nga xamné ciosan alquran ji moy dañ ko diko jang bu set jang bu wër waye itam jang bu neex ndax
0: ko la yeen seen yitt dal moy kep go xamné bokku na ci soppé mom
1: su mënu
0: jangum tajwid ngeen fexé ba
1: orienté ko mu man ko
0: tabarakallah
1: nga xamné tay ji danaka ahbab da fay influencer fi mëni seen modou seen modou jay day jël ben audio rek jang alquran mu neex lool mu yegg ci ben sa mam goor mo xamné tay ji manam yu mëni la doon wër mom japp ngeen xosaru do nga man ni way nek amna seen modou jay bu ko xam légi nak seigne modou influencer na seigne mam goor mom mi ngi nonou nga xamné di len influencer ba nga xamné dañuy ñew ñu and bokk liggéey bi ñu and bokk liggéey bi lool moy djublu way bi wax deug yalla
0: am dal manam ci groupe dal ngeen nek di nos rek
1: di nos waaw wax deug yalla mom waaw groupe mom ñangay nos mom
0: waaw
1: nos mom mu ci ñak waaw mbab mom xuma ñel way ñi ngi nos wax deug yalla ndax xey di diglu alquran guddi gi fanan ak mom nga xeyé ko bu beccé gi bo liggéeyé ba sonu ñéna ben vidéo mo ngi ni diglu ko nga tékko muy daw ngay and ci rek
0: tawarkal ma sa nga
1: xamné bo né bu disé dir tam ñoo takusan gi
0: waaw oké
1: ñéna ko don koor la ñéna la xëdd gi ak ndaw bi
0: ak
1: ndaw bi légui ay yo xamné dañ koy utiliser juste rek pour influencer ndax nit ku nekk ci la nga nekk ak nak ban yoon ngay jaar bo mëna influencer say nit
0: deug la waaw
1: deug yalla loolu tax
0: ba buñ koy wax yeen koy def sax
1: ndaysan
0: li da am solo fexé ba xëc ci nit ko xamanteni bu bëgguna xoraal way ngeen fexé bo bëgg loko
1: ndaysan waaw
0: bu ko bëggee nak maam
1: dox jëm ci
0: bu doxé jëm ci nak maam lepp lu mu bëgg maam da koy yomb tay yépp yu mu nekkul man nako baye ginaa comme ni nga waxé sax da ngay gis ko xamanteni manam mom ko fay ay milliards bëgg mu dëgg misit du ko def ndax lim ñam ci alcorane wala lim ñam ci njang mi nga xamne yeen ngi koy jang te lolou ni ngeen digge am solo bo bu ko nako laaj moy nak ngeen def ba dossier di dugg dossier ni ngeen ko fexé ba tassaro ci nit ñi nga xamne am na ño xamne bokku ñu ci soppé yi waye fuñu mëna nekk ci dossier mom fayar téel dañu assist ci sen téléphone mom
1: dañu lu am solo
0: ligui bu am solo
1: lolou liko waral moy organisation bu jaar
0: organisation bu jaar
1: fim ne ni damay bañ sax sori di wax habab manam
0: national
1: ay sama tuddé habab bu touba bi rek day melni juñ ni nay mbolem section yi
0: waaw ñepp ñew nañ
1: fim ne ni bo ñew ci habab touba bi dafa am ay lidiane ay commission yu bare bare bare
0: tabarkal
1: amna ben commission bu am ko tuddé production bi production nga xamné tay ji bu ben xarit jangé ben audio wala ñu gis ben vidéo ben fadal wala xari fi nekk ci modou ndjay ci modou mbacké ben né jangari fi nekk baara ñang
0: tarba
1: ci sim c'est abdullah karam mbacke nga xamna ñoo samay way lañ
0: waaw
1: jank dal ko lañ
0: buñu
1: addo ben audio rek wala ba vidéo dañ koy jallale ci production bi ñom ñoy défar vidéo bi fim ne ni lélé sax ñu dem xolaat ci cassette husari jël vidéo bo xamne manam day nek khira anadira
0: waaw
1: jang mu rar lool kenn mus ko dégg sax
0: kemal lagay
1: ñu indi ko défar ko bop gën ko défar défar image bi nga xam dañ ci sonu dal yittu ci dem ci kéw kéw
0: manam
1: bi ci ak connexion xaalif lu mu laaj ñu def ko nga xam ne manam bëgg rek bu génné mu nek lu attirant
0: manam
1: nit ñi
0: image
1: rek day jay wala image day jay légui lool moy jublu way bi nga xam ne production la ci biir ben ba bankas furu wala ci biir kurel bi nga xam ne ñom ñoy liggéey bop tay ji ñom mëna wax ni ñom liggéey bi gëna sérieux gëna réy ñoko yar té duñ feñ
0: waaw wallahi deug la
1: bo tuddé señ momine daramé nga xam ne kenn la ci ci mom itam ci walum defal affiche di jambar jo xam ne tay ji buñ tambalé légui affiche buñ ki rek bo gis moko duggal affiche dafa attirant lool
0: nga
1: xam ne mom da man limi def nga tuddi ci Bintou Rachid Sohna Aïcha production barne ay Seydna Omar Al-Husari ba ci Cham Babel barne ñu xam ne ñoo ñoy ré hein
0: al
1: muhtar nga xam mom itam moy tire affaire moy genné
0: ki moy genné affiche ki
1: moy genné affiche mom
0: ma sha Allah
1: nga xam ne lepp ñun dal manké mu dar
0: tabarakallah señ Khalil fofu nga nek amna solo
1: gel
0: mako fofu
1: ma sha Allah
0: señ Fallou gis nga señ Khalil fim ñëwé ñëw na ci kurel gi soso gim soso ak li nga xamanteni moy ab liggéeyam ak yu mel non fima bëgg nga ñëw fi rek moy depuis 2019 2020 bi kurel gi soso ak légui kurel gi aw doxinam ba tay 2026 wa aduna bi yépp bëgg bokku ci kurel gi ngen yor organisation bobu ak tay liggéey bobu ak tay naka la démé won
2: waaw ma sha Allah ni ko Khalil waxé rek
0: ma sha Allah
2: ab tambali mom man na sew
0: waaw
2: ndax bo sétlo ci biir waxam day mel sax ahbab mi ngi doré ci biirum nit
0: waaw
2: bo xamné dañuy rim ci souf
0: tawakkal rim
2: dem bam yag rim bi mujju dugg ci
0: whatsapp bi ku ko féké won mom lu yémalé mom rim ko
2: lu yémalé ma am rim
0: lu
2: yémalé
0: manam ñu tok ñu bëgg grosser ni tok rek di rimantu non
2: wallahi man mi sama jot ben audio bo xamne groupe ba ma nekkon di rim yoy ki ba dugg ci groupe ba dama interpréter kilifay groupe yi ne len ndax li xossari moko jang wala kenn koy topando
0: wala gaay wa
2: din ma yexeton dama mujju men lu xawa alu ci sen kaw
0: ne
2: len faaw li ngeen leral wa groupe bi yep kenn munta ragne na xossari la wala du mom nga xamne ngir ñu ragne la ko dañu indi original bi ñu doora mëna ragne ne xossari kon lolu ay rim yu yemel won yo xamne momu ju jot li lepp ndax afosori moy jëm jo xamne ku nek fi nga to won solo
3: Assamadia FM fréquence 102.9 yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
2: journée ndax xamna Khalil dana ci gëna ñëw rek léral la édition bu nekk fan lañ ko défé dañ ñu ko défé ci ndax ñu ko tambalé ci ay base
0: waaw
2: bu gën wut ay base défal ko amal ci bis bi am yag ñu dem arène bu pikine moy fofu mbéré di béré amna bénn salle bu mag bu fa nekk ñu def première édition manam ñu défaat bénn ñu def ko fa ñaari yoon waaw deuxième édition fan lañ ko def ak troisième bi
0: machallah
2: waye dañu dem ba gis na mbolo mi xajatuñ fa ngay ci nañ do rek ñew grand théâtre
0: machallah
2: grand théâtre biñ fe ñew jappon nañ ni buñ ko yo ñewé mbolo mi da na fa xaj waye c'était de matin fekk na mu fess ba kenn mu xajatuñ
0: ni sa dugg wallahi
2: nga xamne mu jëntel gi ñi nekk ci biti ñi nekk ci biti ñu upp ñi nekk ci biir
0: tabarkallah
2: waaw da fa mat na 1800 place
0: 1800
2: kon lool lepp day wone bëgg gi nit ñi bëgg alcorane waye bëgg gi nit ñi bëgg cheikh mahmoud khalil al-husari
0: wallahi wallahi
2: deug amna lo xamne dimbal suñu borom waye fagute fu waju da ci bok
0: ndax
2: wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka yablugha sujuhuma bo demé cheikh isa bu yent yalla musa ak khudar ngay gis ne amna lu khudar doon def lo xamne musa da ko ru ci won waye ginnaw bi daf ko leral ne limay liggey ni liggey lu mako xalé waye sen bay ju bax joju motax ma ci son cheikh mahmoud khalil al-husari dafa am fagute fu gogum
0: waaw wallahi
2: majmuha tahbab sayyid ansari nak def na liggey ba am solo ndax li baat bi ngeen di tuddu ñuy leg li gëna jëfé ci aduna may influence nit manam nit nek ci doxam japp ci lim japp nga fexé ba indi ko publiquement
0: ma sha Allah
2: rawati na sax li al husari manam khalil mi du ñu leg ma nit ko xamné yaangi nek ci lenen di diglu lenen wala ngay dox wenen wu doxin
0: ma sha Allah
2: gis kurel ga mu neex la nga tambali di soppi saw salin
0: tabarakallah
2: amna ño xamné loolu alcorane fina dañ ko estati
0: dede
2: duñ diglu ti loolu mahmoud khali al husari
0: deug la
2: nga xamné lu bare bare ci ay tiaxan yo xamné ñu daan diglu dañ ko muju bayyi ndax influence bu am doole bi nga xamné majju xata xbab sayyid husari ñu koy def ndax ben kilifa da daan wax né manam deug gu gun tiaxan yi organiser dafa ëpp doole deug gun organiser wu
0: deug la wallahi
2: motax fiñ doon ni ak deug mom bu né ba organiser ko loolu dafa mëna jariñ ñu bare bare bare bare bare motax wax deug yalla liggey bi mom yoon wi yombut waye nak liñ nane ab tambali day sew alhamdullilah nak wax deug yalla liggey bi fiñ doon yaatuna
0: tawakkal
2: ba bi rew mi biti rew mi ñepp xam nañu len mbolo nit ni ñi mabbiko di ñew ci liggey bu ahbab lool lepp passif ak pass pass ak doxalin wu rafet moko waral
0: tabarakallah
2: ndax nit ci mom len nan lu jugge ci xol lay del
0: waaw inshallah
2: manam majj wax da am ba son sere bokk na ci li ci gëna marqué nit ñi moy amu ci kenn koy gis ci publicam ni loolu ne bo duggé ci privéam da ngay gis lu gëna pire
0: waaw waaw
2: manam ñu bari ci ñom ni ngay gis ni ci kaw ci bëgg gi manam so demé seen biir lu ko gëna pire mo ci nek ñoni khalil mi niwana nga bokk ak mom tok ci barab manam taal ab rojo leneen di ca daw duñu na neena la tégg ko tégg al husari
0: deug la di waaw
2: ñu bari ci ñoom niwana nga dugg seen kër
0: dalem ba ag ci sama mom estati mi liir sama manam ñun ñep dañu depo ci di estati ay hoser mom muy nosale
2: ngok al husari mom manam ñep dañ cey jeex tak fu tollu mom lañu wétali ko manam dafa dem ba jeex tak ci seenu dund lool nak ay nit buñ ci dé dund ba nopi don ben mbolo man rek par exemple da noko dañ diglu 24 sur 24 nga xamné dama ko da yor ci téléphone bi yor ko ci mp bi yor ko ci yoy ñi tak nga xamné xétu casque yu ma dañ wéku nga na bu jeex rek ma branché bi ci
0: def
2: ma 24 sur 24 amul ben yoon bu mi fayé
0: tabarakallah
2: ndax bëgg guñ ko bëgg waye boba japon na ni mom manam mom japon al husari bu ñun sénégal man lay dalal dal parce que
0: ndax manam bi nga commencé def gëssu ci al husari ba légui ndax mo nga gis ben rew bu taxawal soppé al husari
2: lool nak ci liñu gissagum gissagum ko fenn
0: légui nak lool moy jaglé gi alcorane wa alcorane ma alcorane jaglé gi am gi sénégal am ci alcorane ndax ki dakk jang alcorane ñepp nango ko ak jangam manam sénégal gi mo yaakar na mo upp ñuko fi roy
2: upp
0: ñuko fi top waye de ignas bi nga wanti lu am solo la moy soxna moy surtout soxna yi nga xamanteni manam dañu sikhlu lu ban légui ñepp ko ci giss ñi bëgg yiw manam di estati alhosere diko deglu fuñ tolu di dund lol di dund alcorane beug dañ ko bañ sa ba ñom jotaay groupe jotaay alcorane ñom duñ fa dem lolu influence nit ñi
2: us nañu tew ci yeen barab yi sax xam nga
0: manam lolu bu kesse bu nekkon sey resultat rek doyna sekk
2: xam nga jenn jëm da doon wax ne sax mahmoud khali alhosere faatu na ci egypte waye dekkal nañ ko fi ci senegal
0: deug la
2: waye lolu lepp di day wone senegal
0: jagle gi na
2: am jagle gi na am ci alcorane
0: jagle gi na am
2: même bo ñëwaati Touba yi da ngay gis jagalé gi nga xamné Seigne Touba amna ko ci alcorane
0: tabarakallah
2: ndax ma ngi dégg Seigne Abdou Samad di wax né manam Mahmoud Khali al-Husari bu ci Seigne Touba jot manam bu ko Seigne Touba gisoon kèn dutu ci jot
0: deug la
2: ndax da na ko fonkel go xamné mom manam ak fétéem lay doon
0: waaw waaw
2: kon loolu batay dafa feñaat
0: loolu da feñaat ci ndaw yi ndaw yi Seigne Touba yi ay ñoom xali la gaayé
2: benen bay fi ndene bo xolé ñi ko top ñi gëna ñi nga xamné bu défaro rek société bi défaro ñoko
0: wax tabarakallah
2: muy ndaw ñi ak jigen
0: waaw
2: afene société bu baax ndaw ñi ak jigen ñoko baaxal
0: tabarakallah
2: waye société bu yaq wi ndaw ñi ak jigen ñoko yaq ndani borom ko ni niwaano luun man dañu gorgol ci seen responsabilité ci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati aqu anfusikum wa ahlikum nara
0: tabarakallah
2: dañu def seen wërteem waye xalé ak jigen ñi rek tayji ño mëna taxaw ne tay société bu baax mu baax
0: tabarakallah
2: tayji bu ne won tay mu yaq yi mënu ñoo def société bi kon kurel bu mel nonou
0: mu melni bir kurel gi amna soxna amna gour yalla naka ngeen def bu organisation bobu ngeen depo lepp ci delowal ko ci l'islam
2: waaw lolou nak liguey bu am solo nañ ci def ndax l'islam mom mo ñeuk jangale naka la gouru jigen wara ande ci aw doxine
0: ma sha Allah
2: motax bi kurel gi soso rek daño dali dem ay alcorane yi nga xamne ñoñu digel gouru jigen wara ande ñu appliquer lolou lolu sabab na tayji bo ñewé ci sun dajé yi da ngay gis ne goor ak jigéen ñi dañuy sorante lool espace bobu bu yaatu moy dox seen digënté même groupe WhatsApp yi groupe bu jigéen ñi dañ ko bér groupe goor ñi dañ ko bér fi dañ amna groupe yo xamné spécial ay jigéen kassa ñoo fa nek amna groupe yo xamné ay goor kassa ñoo fa nek même lélé sax da ngay gis déplacement yu ñu def yo xamné da ngay sétlu do gis benn goor seen biir jigéen ñi kassa ñoy def seen déplacement di def seen démarche lool nak di ndax Serigne Touba mom ku nek xamné ni mu firé won ci digënté goor ak jigéen lool may wax ci sexe Touba bi ak organisation bi nga xamné deugmal nañ ko
0: machallah
2: ndax da lan wax ne teenu goor ñi kep ku ci sa beut tege muy bo nga delu ci say mbok te xamne li ngay fi doon wut doko am
0: tabarakallah
2: waye teenu jigeen ñi goor gu ci sa beut tege bay bo nga delu say mbok te xamne li fa doot doko am sama dekk sax ko men sama mo xam sa diine ne teen boba ba legi ñi mo ko xol
0: wallahi deug
2: la bañ bi ñi liggey ci may Touba da ngay gis séparation
0: bi mu amone machallah
2: yarin wo nak nga xamne dessa moñu ko yar yoonu mouride ñew doli wat ko batay dañ koy gën di bayyi xel batay dañ koy gëna bayyi xel motax dal ndax li gëna jafé moy ni ko xamne ya nga ci yenn jikko yo xamne safanu na ndax yeen salallahu alayhi wasallam dañ wax ne nit ñi mom bëgg nañ ko bax waye lele fi jafé jafé bi amé moy bo jugé ni nit ñi tay ngeen bax
0: wa lolé
2: man bañu ñu ko juk ko xamné do len loko denk ko lubal deug nga len ñu bëgg nañ lool waye li mu ta d'accord moy nit ku juk na len tay ngeen bax
0: yeen
2: tam motax yeen salallahu alayhi wasallam choone yim da yep lolo ko tek motax majmu tax bab cheikh ansari bu len yalla dimbalé li gëna jafé ci aduna muy ay ndaw ak jigen fex ba di len orienter ci solgu yiw ci waxen wa rafet du diglu luddul alquran seeni estati bo fay de dem lu li gëna fa sumay alquranu karim tay it alquran comme ni mu koy waxe rek cheikh khalim ngi koy juñu legi dañ wax ne cër bi ñëk jëflante ak alquran moy nop jitu ci cër yep
0: machallah
2: kon fexé ba nit ñi di diglu alquran ni seigne touba di wax ne alquran moy sama wéttel fexé ba ñukoy mënd di diglu manam tay ji fex nañ ba lum new nit ki mom lum new bis bi mëna ci diglu alquran ay yoon lum new ñett ay gis nga seigne touba sax bimu ñi jéggelé ngeerum yermane sunu borom ak ngeeramam daf ñu wax ci masalikul jinan ne donte ñett isbu la de la ngo jang ci
0: sul
2: kon fexé gi nga xamné maj muhammad ahbab xose fexana ko bay créer ay dos
0: tabarakallah
2: yor ahbab am takusani ahbab am ñu fanan jam am nga xamne zunde mom lum neew ne nga consommer ay yo xamne señ bi
0: dayna war kay
2: han wa safa yu tar yi amna
0: safa yu tar
2: nga xamne
0: tagudo gi xana
2: na moy tagudo
0: tabarakallah
2: fi na demal nañ ba tollu jamana jo xamne nit ki bu degge kassatu alquran sax da nan kan mo faatu tay day japp ne ab dej la
0: waaw
2: kon buñu neme ba tay ji nit ki mën di tewlu alquran di ko wetti ko fo wolbe di ko ñukoy tek lolu manam influence bu am doole
0: da
2: lolu nak moy influence ndax dañu wara xamé
0: waaw
2: hisbullah ak hisbus shaytan
0: mashallah
2: xam nga problème bi am ci aduna yep moy li tuddé diiné ak jamono donte kenn duko bañ ci yenn anam yi waye bo demé ci khul ya al kafirun la a'budu ma ta'budun da ngay gis né alquran dafa taral ci yonenté bi léral ko né kon wax leen né leen nek leen ci li ngeen nek ñu lek ci lu nek
0: tabarakallah
2: waye nit ki faaw mu xam fan la fété
0: mashallah
2: bu fekk dafa bok ci hisbus shaytan mu asumi ko ta dox ci lool
0: waaw
2: ñi bok ci hisbullah ñu xamné ci hisbullah nañ bok ta ñom ala inna hisbullah humul muflihun ñi nak ala inna hisbas shaytan humul khasirun fun meuna jëm yi
0: dañuy perdre
2: ñi nga xamné ci yalla nañ jëm mom man ak taxé rek moy top ci seen biir motax nak majmu hadd ahbab shaykh ansari
0: ma sha Allah
2: ñi ligé bam solo
0: tawarkal serigne fallo jong ma sha Allah ci leral yu am solo yi nga xamanteni leral nga ko te kurel gi dox ko digënté 2019 2020 ba 2026 tay comme nima ko waxé rek seen résultat mom bo doon jël influence bi ngeen influence ndaw ñi rek ba so xamné yek tout tanké ñepp bëgg nek ay wasir yu ndaw nga xamné boy buñu do boy bo leen gisé ñuy dox dañ koy doxé way bo leen gisé ñuy wax dañ koy waxé ngir lepp ñi ngi bëgg yiwal seen bop ñi ngi bëgg selal seen bop lepp li ñi roy moy lu baax li ñi roy moy lo xamanteni mo leen di yobbu ci lool ñu nek Serigne Khalil deng saway fu daanalé fi meen laaj rek moy ana kan mo wara bok ci kurel wala ñepp la kurel ubi ay buntam
1: machallah na di jaje ko Serigne Fallo
0: tawarkala
1: ko xé bo tok
0: waaw
1: ñi bëgg bay mu
0: muy waaw
1: machallah machallah kaddu amna solo dal ci
0: mo
1: xamna laaj nga itam lo xamna itam amatina solo sax lay wax kep ko xamna itam amna mbeber ngir bokku ci ahbab rek ahbab do tejil kenn ay buntam
0: waaw
1: ndax mom mo war defal mo ñep bu bëgg baax rek bo ñewé mom di nga baax inshallah rabbi bepp cer bu way am rek ci alfang
0: man ak ñu melni man dañu jappone ñi jang rek manam ñeen jang kare dal
1: dedet chatana ma bene dalik manam kep bu bëgg bok rek mo xam da nga mëna jang mëno jang moko nga alquran mëno alquran da ngay bok amna ci jamono dama fatir ko yeen jamono sax ben soxna la won suma jumuli day mu may deg te nek ci bi groupe bi ndax man ñu ci bari dama ay sen numéro ay man ma baña xamanté ñoo
0: deug la
1: muy ne message dama bëgg bok ci bi groupe waye man dama mënul jang man ko yow bo mënul jang de man ngay diglu
0: waaw
1: diglu mu xana ñepp ko man ñepp ko man inshallah waaw kepp yalla dafa tofé sen pouvoir rek man ngay diglu
0: tabarkal
1: ci na ko assisté ci groupe bi nga xamné mom itam ci la bok ak keneen ko xamné itam xeyna japp na né dar jaarul dar xamul dara ci alquran ciwul ahbab te ci nakoy buntam
0: ubbi nakoy buntam
1: ndax ahbab ñaara ci am dang fi jang ak jangale
0: wala
1: bo jangou dang fi jeuf itam way dang fi joxe
0: tabarkal
1: wala man nga ci jeuf yo xamne manam ay dimanche don manam physiquement lay don yayi genn doxal ko yitte ahbab comme tay ni ñu ñewé fi nga xamne ay simple ndaw lañ tok fi mboro momu
0: mashallah
1: ni ko non itam nga joxe adiya
0: mashallah
1: bokku na ci ni señ bi tanké won yonam bi moy adiya ju ndaw joj ñi laccé da bokku ci li nga xamne moy taxawal bis bi ñu waya bis bu reuy bi
0: bis bu ko maam kon
1: ko bokku na nga dugg ci bis bi ta bokku man dama xaw yakam ci lolu te dama ñor motax
0: mashallah
1: way nan nuko laaje dal mom ahbab te jul kenn buntam ba tay ji sang ju ñu naal na même tay ji rek ma ngi recevoir ay message yo xamne tay ji ma ngi wara ma ngi wara duggal
0: may
1: xena daara ji momu tank waaw nga xamne da nak suma xasse bu wacce rek bala may dalu ma ngi nekkat ci whatsapp bi da xol message yi nga xamne tay ji ñom dañuy bëgg intéresser ci groupe bi tontu seen laaj wala ñu duggal lan ci daara ji
0: ñi ngi waaj bis bu am solo muy la di set ñu setay bu ñu ñewon doñu wax histoire la di set ak batay lan motax manam wa Touba ayé ko
1: wa Touba ayé machallah wa histoire la di set mom
0: machallah
1: yaakaar na bo né la di set septembre xey nañu bari bari duñ ko xam ndax xusari war nañu ko xam way xamuñu am ñom japp nañ mi ngi dund sax amna ñu xam pour ñom xusari mi ngi dund
0: ndax
1: image yi ñi gis ni nekké ni mu rafété waaw vidéo yi ñi gis comme si ke tay la ko jang comme mom jamono jëm yi jang xéena micro yi fim tollone fi ci niveau tollu fon kon mom bu tollone jamono ji di yor micro yi tamit dana doy war
0: gaay ni ñi sonné ci son yi dal dafa
1: ko ci son waaw nga gis ben xarit bu jang wala ben father rek choona yi mi daj yuuxu ba nga xam bu jangé bu ne bo fegal be nga def mu ne bat bi deena
0: waaw
1: xusari ndaysan yalla da ko moyon ak mayla dal suñu fa ñu ñu ko legi am ci lo xamne ak mayla wax deug yalla
0: tawarkal
1: ak mayla waye machallah da 17 mom da 17 septembre 1917
0: mom
1: cheikh mahmoud khalil husari
0: machallah
1: rahimahullah ci la gane aduna mo nekon anniversaire
0: machallah
1: anniversaire 1917 nga xamne même ku bax ki nga xamne mo ñu tuddé bes bi cheikh shaib radiyallahu anhu mom tamit mok cheikh shaib dedet mo ñoo bok 80 yakarna wala 1917 lañ bok ñoo
2: 1917
1: lañ bok ane biñu
0: même
1: ane biñu gëñu gëna
2: at
1: té lolu bokkat même métier buñu nekkon motax xeyna dal was ñi judd septembre
0: lolu da xana sepp mo ñoko netali mom
1: mo ñoko netali
0: waaw
1: kéré biñu ko yéggéré neko déssan yi mom té mom dafa am taxi ci xusari
0: ki man la
1: kéré dem nañ fa déssan mo netalu ñu ay mbir yu bari ci xusari cër bi ko ci yalla jox mom tamit nga xamni wax na né ay jamono Seigne Chouaib da nekone ko dudd won aduna la nga xam zahid la won taqila won wari' la won mashallah ci yu bare bare nga xamne wax nañ ne lu jëm ci aduna soxlo ko won buñ ko massa na jox lenen dudd aduna da koy dal di pekete ne te mom alquran do nga ko ñaan
0: alquran rek
1: deg na ay jamono nak nga xamne ay cachet yi dañ ko lan jox lu bari way du ko jëmeniko da koy dembulu da koy sanni bes nak am ñuko indel ben cachet mahamoud khalil husari nga xamne mom bim geus bim liñu toy ba xamni di alquran rek da ko dal di dencilu ngey wax nañ koy nañ koy diglu lo xalé yi ci daara ci sa wax xamni jotete
0: wa wallahi
1: nga xamni wax nañ itam amna ci bo xamni sax neena mom ci am samat mom lañ ko jéglé non di nan niko de ko mom digla ci amul
0: neena
1: kene bi ko yéglé yi mu ne yënde da ngay yéxa juk ndax fatali ko ndaysan netu ñu lu bari de nga xamne mom ndaysan bu togo ay señ daara rek danaka day bekk wa
0: day bekk mom lool mo koy bindo
1: lool ni koy nuyu te diko ñaanal sun borom
0: amin
1: yok guddal ofanam
0: amin bak serigne
1: te wéral ay ciirama itam yok ay mayam
0: amin bak serigne
1: barke alkhwani kerim ndax dañ yalla kéro buñ fa démé maam ni ñu accueillir nga xamne su du suñu jëm yi tax du lu ñu woté tax waaw ay ay nit alcorane képp la gis
0: alcorane
1: waaw nga xamne kérok 19h lañ fa dem suma jëm bi fi jogé 23h jot ngir manam do du bëgg ta jotay bi daldi gawa jeex toujours bi fa nekké da nak ci waxtaan alcorane ak jàng alcorane lañ fa nekké
0: inshallah
1: waxtaan bo lako mbekté mu yaato yaato ndaysan nga xamne mom ak bax képp rek rek nga gis ci mom ñen ko yalla sambu té yokaw yokaw fanam bu baaxa baaxa ba li yéneem ci digël alcorane ak borom Touba ci borom dëkk bi ngum defal ko tawfiq inshallah
0: 1917
1: waaw 1917 itam ci la xusari gene aduna
0: waaw
1: fele ci may fatali fele ci egypte kuma nan nam la dal tru deke bi dal damay def may ji dal bi may ñew dama wajul dama joge xalk rek ñew tok bo gis ñu solo xamne danaka wajum ndax prediction la ñewé dama wacc xalk rek ñew tok nga xamne 1917 bobu tay ji mom lañu jëlat diko fatlikoy mom cheikh xusari té jimmi histoire 17 itam fi ci Sénégal sax lay wax bi mo deuxième édition fi ci Touba itam bi mo première édition fi la ci Louga lañu jëkke défé première édition bi suma djumul
0: comme yenen bisi ngeen def kon bokut ak bisu anniversaire
1: yenen bisi mom dañ ko def khassatan manam bisu alcorane rek voilà bo sétlo sax le 22 février grand théâtre bañ fa défé won suma djumul danaka amna ñeneen ñu fa doon jang sax di bokku te ñangum xusari
0: ñangum mo
1: sey ñangum dañ fa ñu jang
0: da nga leen invité won
1: ñu ñew wala jang
0: inshallah
1: way teew lepp ci mbolam bu doon ñaar fukk la kenn fa jang ñangum bu ñaar yep ñepp xusari lañu roy
0: tawarkal
1: nga xamne comme da wuy tour rek majmu ahbab cheikh al-husari
0: inshallah
1: yo xamne dañu bëgg cheikh al-husari te ku bëgg rek niiru annasu ma man ahabba bëgg giñ ko bëgg nak mo waral kérok danaka ñafa jang ñepp rek xusari lañu roy way bës bobu wut manam jotté wut ak dar ak ci gane wala jotté wut ak dara nan bisu national la ñu né koor gi kat dafa nek événement bo xamné wër koor dafa nek wër wo xamné dafa bari événement yu wër alcorane la dafa bari événement yu bari ci xew té danaka ci bari ay jàngalé la waye bis bo xamné bisu nos la koor gi bi mi maam do ko yek waaw même bo ñakono dogu do ko yek ndax togaay bi rek dafa neex nga xey suba manam bi ci gëna doy war sax moy wajtaay wi ci wona yi ci gaay di dëj nga xamne ndaysan ma sha Allah wa dayalla ligey bu reere la bo xamne commission nationale dañ koy def ci wajtay la bi mo deuxième édition fi ci Sénégal mais fi ci Touba bi mo première édition wala xam nga sank ma nga la juñu nala ñun dañu engager lu reere te lu reey lolou tax ñu engager ko moy dañu gis dekk bi lay reey
0: dekk
1: bi borom daram da tutiwul lolou war ahbab bi mu ñew ñu bëggon dem fele ci comme le Cheikh Khadim bëgg fa défé bëss bi ñu gëstu ko mu né 500 places lay occuper ñaari koy bayyi té dara war ko loolu ñu xamné dafa ndaw té itam ahbab itam nek war da yalla groupe bi do nga xajuñu fa
0: groupe bi rek bu ñepp ñëwé manam
1: té bëss bi section yi dañ koy wacc ay ji manam mëna wax né mbour ties kaoulak lu gëndar ñom ñëpp ñi ngi wajjal Dakar ñi ngi wajjal ay bus yo xamné té ji dañuy ñëw
0: tabarkal
1: yanako yalla jappandal
0: amin
1: nga xamne tay ji man na wone sax amna ci yo xamne sen bi sax suma djum war nañu man arrêté sen bindu bis ndax danaka xawna fess wa
0: tabarkal
1: te bis bi sun bi sen sun digenté mom 9 jours mo ci dess kon danaka barétul lu ci dess barétul waye Touba dafa engagé sal bu magama
0: kon dem ngeen séti président bam jox len envelope di xana
1: président kay ñun danaka xuma mairie sax dama ko djuma
0: kon de gemala kon de am ñen fit kon ni ngeen
1: toga wa fit mom dara warul ko djom rek ndax ndaysan dañu am ay membre ak alcorane diñuy liguel ndax dañu am membre yu fi dal yo xamne déjà né jambar lañ lool depuis ay at dañuy cotiser chaque mois ben somme mo xam 1000 francs la wala luko moy bu fi jégué sé nak ñu sas membre bu nek bu dé goor la ñu na joxé jooni ba ñaari jooni bu dé jigen mu joxé ñet juroom ben témèr nga xamne li jublu way moy mu nek ben fonds bo xamne dina mat budget 2 millions nga ñu mën ko wajjalé bëss fi ndax yakar na ko jël salle bé ci résidence Cheikh Khadim nga xamne danaka day occuper 1500 euros gop yakar na bo wajjalu sa bop da nga am gatcha ay nit nak bo en way ba ñew di diglu alcorane toute la journée ba joxu len ñam ñi sante fall ak ñi sante ndjay dañu mer dé
0: faaw
1: xewal ginda woon surtout dekk mu melni
0: man nga fa nek suba ba ngon di le dundal gaay alcorane ak yoy gaay man nañu genn dem di
1: wut lekk na Touba mu
0: waye Touba mu nañ ko xamé manam da ngay taw fi nga taw ñi nit la berne
1: ñi nit la berne
0: waaw mu lu lañ ko xamé
1: lu lay jigni ci commission
0: la yeen ci wataay bi dal di def ay cotisation yu melno
1: de ya ñi ci wataay bi te itam am yaakar ci borom ñi nga xamné tay sun borom may na len xewal te ñu am yene def ko ci bëss yu ni mel ñu ngi len ci wo
0: da
1: suma tudde ñu nak dama suma nexé sax mo wax sponsor yi rek sponsor yi mom bayiwun kenn fi ni même ki ñew sax nema ma len amel ben saxu ci sax ñun xewu ñuko ndax wax de yalla mbolo mu bare bare bu tak inshallah dañ len fa sentu
0: nit ñi dañ len ñew
1: ci li wara ñu engager li rek wa dëkk be ko wara motax nañ len di wowat ñi ngi len di wowat bu baax ci bës bi ci ñu téela ñew ta xamne manam ku ci yéxa ñew rek 8 heures bu mu la fekkul bu maytu wulé da bañ nga ma yaakar nga bañ am place
0: waaw waaw loolu dëgg la
1: ya loolu gaay nañ xëd rek daw mom fajar mom ku ko julli rek man nga daw
0: yegg section yi ci biir xana ko dañu finance ñom
1: section yi ba amna ñu am bibir nañ finance
0: waaw dañu
1: am ñom dañu fajar
0: machallah
1: am autorité mom danaka
0: waaw
1: xala neex go xamna danaka bo départ ñaar bo départ 6 heures 8 heures na la fekk ci bi
0: dëgg la fekk wallahi
1: wallahi résidence dafa jégué bi dëgg bi danaka bo duggé rek dañ ko jot
0: machallah
1: bo duggé rek dañ ko jot ñu xamné machallah wax di yalla ñi ngi yaakar wa dëkk bi ñu téla ñew lool ta xamné bës bi mom
0: tabarakallah
1: voilà c'est ndax comme ñi nekk ci bit doom ñokay wajjal bu gëwutul ay bise ki heure
0: kemanda
1: kemanda wala yu nekk ci bit dëkk bi
0: nekk ci bir bir dëkk
1: la ñi lañ
0: ci ñëwa ko nga yeggali inshallah machallah jërëjëf suñu xalid masala amna solo lol ci kibo melni mi melni ñi ngi ñaar sax ñu waxtu di dess bëretul do xamna dañuy profiter rek melni ñi ngi ci pandaw rek xamna dañuy ñëw rek lu ñeël bës bi ngir ñu gën ko mëna faram bacc rek man ko teunk inshallah señ fallu kon mu melni señ khalil fim daanale rek ci walu bës bi ak programme yu mel non yow da ngay ñëw rek ci bës bi ñan ak ñan ngeen ci jox cër bo xamne ci la ngeen len ko nga nga profiter woale len ak yeen kurel yi nga xamne tamit invite ngeen len nga man len woale ci wote bobu non inshallah
2: masallah ci laaj bu am solo bobu
0: inshallah
2: ya jafal khalil bu baax ci leral gi xamna dana ñew ci jeexantal waxtaan yi seug modou ndjay ak seen abdou ndjay mi nga xamne ñi ngi tew ci jotaay bi don ndawi cheikh abdou samad
0: machallah
2: di dox sun digeentek lu bare bare sun digeentek cheikh abdou samad
0: tabarakallah
2: ba ci assamadi yegi ba ci lu bare ci njabar ak sun soy bu bi way di ay jambari alquran
0: tabarakallah
2: deug yalla waaw bis bi xamna ne niko xali waxe legi rek bisi ñamal ci yoru koor gi mom ku nek xamna ne koor moy anniversaire alquran
0: tabarakallah
2: kep ku beugé alquran mom yeen sallallahu alaihi wasallam wax ne jibril man na rar lol waye bu koor ñewé day ñew ñu nafrat alquran
0: machallah
2: ahbab nasunal mom sa bu koor ñewé rek dañuy nafrat alquran ji bu baakha baax nak alquran ci wéru koor la wacc
0: wala machallah
2: motax sa bu ñewé rek dañuy gëna bëggalat nit di ci alquran comme ni ko sallallahu alaihi wasallam da def ak jibril
0: tabarakallah
2: bu dé nak la di satib mom day anniversaire cheikh mahmoud khadi al-hasari manam day melni bismillah bo xamne dal dañ koy def ngir sante yalla ci al-hasari mi nga xamne yalla jeglel nañ ko
0: machallah jeglel nañ ko
2: al-hasari comme nim ko waxe legi cheikh abdou samad kala netal ni ci ay net bari bari don wax ni cheikh abdou lat ci bopam sax moko ci jox digal mu diko tewlo waaw
0: tagal
2: bim jamane yim nekk ci daaji manam bi al-hasari ñewé ci daara ja manam serigne soye bu dafa xam la ne man nañ koy tek alhamdu lillah tewlo
0: machallah
2: waaw ba ci simu du xaban kare biñ ko sété won nañu sax photo bo xamne fi and ko al-hasari
0: machallah
2: ko nga xamne mom nit ko yagga bëggu ñu bax ni la
0: wa
2: yagga nit ko yagga and ak nit ñu bax ni manam di wër ñu bax ji la
0: tabarakallah
2: motax bis bi comme bisub al-quran la motax biñ jappé bis bi rek dañoy xol suñu jambari al-quran yi
0: tabarakallah
2: dafa am ño xamne alquran bi exercice ci suñu loxo ba tay yi mu mel ko ñoñu seen loxom ci
0: deug la de
2: bu re nak ci yoonu mouride wala ci senegal sax lay wax serigne soye bu mbakere ci liggey bu am solo bo xamne bari ni ño xamne bo ne serigne abdou samad di seen xel di ñeuk dem moy nit ko alquran man nako waxale fi sax seen khadim jaay rasid kare bi mako biñ ko sété ba won ko office bi dane seigne soy bi mi de tuddé na ko dom alquran mako waral
0: machallah
2: kon ab ligéem ci alquran dafa ragné ko lol
0: wa machallah
2: néwana sax ab dongo romb ko té yoro jukki yoro xalima go ñu sopp lu ñu né waxna la bayil sa tiaxani yi nga néké
0: machallah
2: xamné ngeen nga romb ko mu contane ci yow ba do la wax dara da nga yor ab jukki wala nga yor xalima go sopp
0: ku neenal temps da la bañon
2: kon ku neenal temps comme ko seigne touba di waxé di nexju
0: tabarakallah
2: day wax né manam loxoy kasse akum noflay du meusa jural am mourid jariñ
0: deug la de
2: da lay lor way munu la jariñ
0: wallahi
2: seigne soye bu nak non la yare won ay talibim motax nak bin xamé ni bokku na ci ñi gëna ragné ko ci liggéel alquran fi ci touba mo ñu tuddé ko bis bi
0: masallah
2: waye ban ca noppé ñu dara jalé ko seigne abdou samad
0: masallah
2: ndax tuddé wajuru dara jalé dom xeyna mënon na baña démé non
0: waaw waaw
2: waay dañu gis liggéey serigne abdou samad ci ni muy taxawo serigne daré
0: tabarakallah
2: ni muy taxawo dongo daré ak ni mu bëggi alquranul karim serigne daré sa bu seen bëtt xonxé suñu gesso serigne abdou samad nañi gis bari na jafé jafé yo xane bimu fi amé ñepp naan nako serigne bi yek cheikh mohammedul muntaha mom serigne abdou samad mo sol aw dalam dem ba yegg ci mom eggé ko ci jambatu daara yi
0: ay
2: lool mom ñepp xam nañ ko
0: waaw
2: rom na alcorane waye mbolam ñu nekk ci lu bax rek ñu leen di bayyi xel ak ñu leen di jappalé loolu motax ñu Seyd Abdou Samad dañ ko daara jale bisbi
0: ma sha Allah
2: Seyd Moudou Khabani ñu bok ci ñin parrain bisbi ndax serigne bi mom la denk manam ci alcorane abou barka rek kare biñ koy jot ñu ñu leral ne Seyd Moudou Khabani day ko amu teer la ci alcorane
0: deug la yerna
2: bokku na ci nga xamne sax serigne fallu begele na len yobul len won rewma ngir jambaré gum jambar ci alcorane neena sax bind na ab kam jox serigne soibou
0: deug la
2: wa sama wajur wo kon ko amu teer la ci alcorane moy bokku na ci ñin dara jale bis sax soñu gey mi nga xamne moy wajuru khalil mi bokku na ci ñu tijj manam ahbab bu touba exef fi ñek ci mom bokku na ci
0: tabarkal
2: ndax mo ñu daan ibil kërëm tuma ranké won nañ fu ndaan dajé way mo ñu daan ibil kërëm ma
0: sha Allah
2: ber nday nak foko tak wéssanako ñu bari bu masan gis video yi dañ nan ñu manam wan xew ngeen amon
0: tabarkal
2: ndax sa bu ko Khalil masan wax ne ko gani alcorane ñofi ñew rek manam lepp luy xew ci kër bi dañ nan gënde len ko
0: tabarkal
2: ndax amu ñu luddul alcorane Seyd Touba amu luddul alcorane
0: tabarkal
2: non nañ ci bokke ñi nga xamne ñi ngi leen ci rand hommage Seyd Makhtar Dien
0: ndax
2: ku nek xamne liggey ak projet yi amone ci liggeyal alcorane ak dara loolu nekkun liggey bo xamne bu am solo la mom ñu ko ci rand hommage ak Seyd Mamour Mbacke Fallou nekkon ci ay mibet ak liggey yo xamne digeenti mu wuyu borom mom ñu ko ci rand hommage waye kenn ci ñi nga xamne ñu ragne ko nañ nit Seyd Fallou Imam mom it bi nga xamne moy nafile ku nek xam nako ci alcorane bi nek borom muzabzabina mom it bokke ñi nga xamne def na ay invité de xayna ñu bari ci kilifa ni lélé dara jalé gek parent yi lélé duñ ko bëgg waye bool nañ ko ci nit ñi nga xamné xam dañu bok ñom dañu bok ci nit ñi nga xamné manam ay sagu alcorane nañ ci Serigne Touba
0: wallahi deug la wallahi wallahi wallahi
2: waye kenn ci ñi nga xamné bëgg nañ ko sargal ci bis bi may al-Badri
0: al-Badri
2: ndax majmu' ahbab sallallahu alayhi wasallam dañu gis liggey yu am solo yi nga xamné mi ngi koy def ci daara seen xol sedd ci lool tax ñu lay bis bi dañ ko ci wo waye dañ ko ci sargal
0: sargal ma sha Allah
2: kon bo xolé rek da ngay gis ne lepp dafa delu wat ci nitu daara
0: ci alcorane
2: dafa delu wat ci alcorane du te nak majmu' ahbab sallallahu alayhi wasallam ñi ngi gor gorlu de dajale seeni deeram ak seeni ñaar deeram waye du te kep ko xamne soppé alcorane ak wet go meuna fété nga yëkkati sa diya def ci lolu alcorane nga ko defal ndax yusuf sallam neena won ñi manam comme niko seeni touba di exemple rek dafa bok ci nit ki mu yëkkati alalam def ci barap manam lolu day wone bok na ci liñ meuna liggéel alcorane
0: tabarkallah
2: sponsor yi ñi ngi leen ci wo bu baaxa baaxa baax ñoom yitt ñi ngi ci xaar seen dimbalu seen dimba seen taxaway bu baaxa baaxa baax inshallah ñi leen ci xaar bu baax Cheikh Abdou Samadi wax deug yalla sunu xel dal na ci mom bu baax
0: tabarkallah
2: ndax kare biñ ko setiyé laaj nañu lan ngeen manké ak lan moy li ngeen bëgg té mënu gulen ko am bokku na ci ñu jambar ko ne ko sal bi de bi nek Seyd Touba nañ ko bëgga defé def na ay jéego bu baaxa baax ngeen ñu mën ci a jot
0: ngeen mën ci a jot ma sha Allah
2: taxaw nañ yi bu baax ban mëna gis Cheikh Mamadou Muntaha waye non nañu waxé ni dana japp ci bis ba ngeen xamné japp na ci motax yi mom it ñong koy fatali diko talal loxo te xamna na sax jërul fatali ndax mom mom ligib alcorane surtout majmu' ahbab Cheikh Hasri manam yi gim ci awane ak woyef gi ak safo gi dafa manam foko takoro mënako motax dal bis bi comme niko Khalil waxé rek ñi ngi koy wo ñi ngi ci wo ñep dal di ci xaar ñep ndax ku ko tardé mom manam dana bok ci yi nga def bo nopp do ko bal sa bop manam dana wess to ko do ko meuna bal sa bop ndax jankati dak jang manam dana ñew téwé ci bis bi
0: wa
2: Touba comme ni ngi waxé ay bisé nga wara bayiko Dakar ñu ko kess ndar fune ay bisé fay waj ngir man fa bayiko
0: ko fune dal da nga téw
2: alcorane bu ñewé nañ yow ñig na ñew nañ ci dekk alcorane ndax Touba alcorane moko sanc té Touba mom manam niwana sax dañuy wax ne barab yi nga xamne mo gëna niw ci barab yi nga xamne ay élèves ñang fa pour di jàng ci école moy Touba
0: ñom
2: li ëpp ci seen ndaw
0: seen alcorane
2: ci daara nañ jàngé kon nak bis bi bokk na ci bis yi nga xamne danañ ko danañ ci naté lool motax di wo
3: Asmadia FM fréquence 102.9. Yéne ki téglou Asmadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké.
2: Ndax alcorane bu manam dëkk bi li fi alcorane am ak li fi mom buñ ko gënoon dara do ci def
0: dëgg la
2: fi doon dëkk bi gëna mag ci Sénégal moy Touba
0: ko
2: sanki moy sori ñoom ñëpp waye ab do nga daara la mi ngi bayiko ci daara
0: dëgg la
2: ba ci Sénégal bo wëré tay ji ba ci milliardaire sax manam danaka man nañ né dong daari liñ am ci Sénégal buñ ko gënoon Sénégal du dess dara kon nak ñooñu buñu xewlé muy état ak fo mëna fété manam war nga wané né war nga ci duggal sa loxo bu baax motax ñi ngi leen di wo ci bis bi lepp luñ ci mëni ñu def ko té xamné alcorane ñu ko défar ndax ñun ñi ñëpp amu ci kenn ko xamné am nga dara lo ci gagné lepp luñu am dañ koy jëlat def ko ci alcorane ndax alcorane rek moñu jaral té lepp luñu am yépp moñu ko may té paré nañ pour jëlal lepp def ko ci alcorane ndax Serigne Touba lepp luñu am da ko jébal alcorane
0: masha Allah jërëjëf Serigne Dando jongu ñi ngi sant bariko gëreem ci cadeau yu am solo yoy way ci leral yu am solo yoy nga xamne bis bi di am la 17 septembre bi ñu jëm inshallah muy tambe musudi way wara amé féné ci garage bu ñëkk bi ci kër Serigne Touba gi nga xamanteni mo nekk ci garage bu ñëkk bu fofa nga xamna Serigne Khalil fofu ngay ñëw rek manam wax bis bi ban heure lay commencé ak yeen mo wara am ci programme ci bis bi bu defé nga jaaré fa rek dal ñuy jox dos bu mujjibi inshallah
1: bis bi mom buñ ko tanké nekul journée bo xamné tay ji maam dañ nan li da fay xew ak li da fay xew manam ñuy tambalé ba nimuy jexi lepp alcorane la manam nit di tay yek ci kaw jang
0: wacc
1: keneen yek
0: tabarakallah
1: waaw benn tem lañ ci bolé tem bo xamné moy ahamiyatul qur'an fil mujtama ak itam buñ ci mëne waxaré sax né Serigne Touba alcorane rek nga xamné mom lolu amna jëm jo xamné garal nañ ko ko xeyna bu di tax mo bëgg tuddu turam sax moy kër biñ fa démé dafa jëlugul décision carrément da ko def da non nañ ko diglu na di fa demal sax lérlu waaw waay buñ ko tuddé fi xeyna ëlëk ba gisunu ko fofa dañan ñu ñoko waxon ñala muy Serigne Khaym Diaré Rachid mo ñu tannon ci ngir mu waxtane tém bobu di ahamiyatul qur'an fil mujtama waay da waxon né nañ ko diglu ngir na emploi du temps mo tol fa xamné tay ji du jël ben xaraar waay lool danaka lool mo koy rax ni ci dess lepp ñangum alquran le manam fimu tambale ba ni fimu jexé amna daara yu fi ñew jang khiraa jamaa'iyya amna moolam fi ñew jang khiraa jamaa'i amna itam ay spectacle yu bari bari fi xew yo xamne tay ji ikhiraa fardiyya khiraa jamaa'iyya diyo yu am solo dal yo xamne mom bu fa ñew mom di nga no ci alquran
0: kureel yo xamne maam dañu melni comme yeen ngeen lekkulo lepp ci alquran lay deru waay tudduñu comme ni ngeen tuddu ni tari legi da ngeen fay dem ñooñu tamit wo ngeen le dexana
1: ñepp lañu
0: ñepp ngeen
1: wax manam mbolem association yi ñu xam suma tuddé khidmatul muslimin nga xam ñom ndaysan itam non lañu lekkul ak wa ahbab
0: mashallah
1: man na wax lén ci suñu membre ñi ngi ci ñom di nek fofu ay khuddam ñom itam lén seeni membre ñew nañ fi ci ñu nek ay ahbab xamné lepp manam al-qur'an moona jabot
0: da jax sama
1: mo groupe salatu ala nabi bu groupe atu alquran bayna bari go am bu ko lim mo fi juk
0: wa res ñi ñuy
1: saxale ni 3000 modest wala association yep rek ak ñi xamanteni japp nañ ñom wo wuñu len ñi ngi len di wo bayiwul kenn daayira yi lañ jité deeng commission yek association yek bayiwuñ ben mbolo
0: bayiwul kenn dal kep ko yegi alquran da gën
1: ko yegi maam alquran dal kep ko sopte koy bege da am yene fasiyene tok bis ba mu jeex ngir fasiyene no ci alquran deeng ko ci ay manam ay nit yu wuté kaddu yu wuté aswaat mukhtalifa nga xamné tay ji bo ñëwé inshallah kéro di nga daj lolu
0: inshallah
1: ndax bes du ko gëna né xamna né
0: wallahi tawakkal
1: bes la bo xamné première édition fi ci Touba waxtu wa dem engagé fi la ci salle bu mag bé xam nga dama la gis première édition gaay ay base ñu def ñaari base wala dem ci salle bu ndaw waye ñu jox la comme le cheikh xadim ngéné da touti
0: waye ndé da ngeen xam li ngeen engagé
1: nak liñ engagé la ak mbolom itam wax de yalla yifi da leena jaral fi ne bari nañu ci bokku du nekkon ci groupe bi ga mais di ñi bayyi xel bi suñu fop
0: waaw dañ koy bayyi xel
1: bu baax ne bu yagul rek nako may wax dafa am ko am Dakar nak bokul ahbab waye dafa bëgg ñew mu ne nak lay def bo jokk wa Dakar ma jox ko affiche bi nga xamne dafa mu ci jokk ak ñom pour mëna bindu ci seen bisu pour mëna ñew xamna inshallah non lañ koy waxe ci ne dañ fasiyene yaata image yoy nga xamne tayji kep fep fuway nek bëgg ñew amna yoon yu gëna
0: yoon nek Dakar bëgg and ak wa Dakar ñew
1: ku nek la dafa gëna xamna ne bis bu baax première édition fi ci tout dañuy joxe numéro wala ma xam ci jokk sal mak be inshallah xamna dama la gis première édition gaay ay base ngir ñaari base inshallah wala dem ci sal bu ndaw wala sax mo gël numéro bi
0: waaw
1: numéro buñu Rachid
0: waaw
1: wala sama numéro 76 800 800 800 06 78 78 xamna tay ni mo rew ku ci jokk rek inshallah di nga xam naka ngay def ba yex ci ci bes inshallah rabbi ak itam yeen buntu nga wara jaar pour meuna dugg ci groupe bi inshallah rabbi té moy ci gëna leer xamna nak fimné ni mom
0: bis 8h lay commencé ba ban
1: 8h ba
0: 19h
1: ya la bu tax 18h
0: waaw
1: xam nga Sénégal bo né 18h ay neex neex xam nga day def wala day dem day ki té itam dana am yépp gratuit la
0: yépp
1: gratuit la manam la jum ci dara
0: tawarkal
1: amu dag ticket ci salle bi amu ñu na dama jëndé añ
0: amu
1: dama jëndé
0: ñeu tok di no ci alcorane
1: la ngay no señ bi da ngay dundal roogi
2: lepp xewul señ bi
1: rek di dundal roogi
0: waaw
1: di dundal
0: yaram
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: xalé bi day def lan arab 50 français 50 lool nak ñen ñoko am moy ñu mokal alcorane wala ñu min lool ñom lan may ñu def franco arab amna len benen système moy système classique moy lan xalé bi bu ñëwé def ce yi top ko ba juroom benn moy ce yi ba semu 2 nga xamné day continuer nga xamné xalé bi mën na fa amé cefa moy sarfika sar ibtidaiya mën na fa amé sahada i'dadiya mën na fa amé sahada thanawiya ba tay tamit ci matar ci ay programme amé bi dem gis nga dafa taxawal na centre de formation ndax bëggu da xalé bi bu amé bac amna ñu xamné amuñ moyen dem université wala seen asnanga mu taxawal ben centre de formation yaakar na préparer wonna pour immigrer ko centre ba lepp parana lepp yembul ba tay lool tamit dara fa am inshallah jamono ji may waxe yeen inscription sax doorna ngay tambul liggey ba nga xamné li fi seen matar bayyi won bëggu ñu dara lo xamné dal dana taxaw na nga fi bayyi won nu kawé ñortu lan koy agalé ndax ñam fa bayyi won moy jangale kat yi ñanga fa kenn manki wul professeur yi fa bayyi won ñanga fa kenn manki wul ba tay si matar dafa mëna té ak nitam social yi ñu doon def ak jangale kat yi kenn xamul mom nit day tawat nga ñew wax ko xamanteni yaayam wala soxnaam wala dara mu yëkëti dara na la am demal jox jangale kat bobu mu fajo ci du bénn du ñaar du ñett li señ abdullah mi señ abdou khadir di wax nan dal yi mënu ko dal di même école da koy def xam ngeen ni école bi do ko juddu am ñaari at ba ñetti at han téwul école bu tejé ñetti wër amna école yo xamna fi ci dëkk bi ñetti wër jangale kat ba day xol leneen lu def way señ matar nak xol na lool xamna li ak ju reuy la wala bok ñi dañuy son ñetti wër waxa tamit téwul day warlo ak jangale kat lam lañ warlo ak ñom xol la joju itté ju kawé jo xamna señ matar defal nako tax école wax na ñaari at la amagul nga xamna mënu ko sax yor bopam ba yor kene waye alalam lay yëkëti diko defar daara ngir école ba ngir école mu ci ay koor bu ñëwé day jënné ay liñu sukuru koor sukuru koor ngay diko jox ab jangale kat yow ya lañu jël ñom koy ñoo la wara ni jox sukuru koor waye yow ya lañu joxat sukuru koor ngir bëglu leen
1: ma sha Allah
0: ay tuy ay yu am solo yo xamné xalé ya bu ñëwé ma sha Allah day xol xalé ya gëna jambar muy and ak ñom ngir bëgg xalé yëpp sawar kon ci matar ni la fi nekk woon jang ak jangale li seigne touba waxna wajj alhu dahban maskana ta'allumi wa mawdi' alfikr wa tafahumi fofu la tegon bopam ambition yoy lu am liñu wax rek moy wax deug yalla mission mu liggeyam mom rek borom bi jilat ko ñu sante yalla bu baax te nangu ab dogalam fexet nak liggey bi nga xamne bayina ko fi muy daara ja wax deug yalla ma sha Allah ci ab lando mi nga xamne moko yore amna ci mom yaakar bu baax nak ci matar am ci mom yaakar mo taxon mu denk ko mu and ak soxna ami mbake mum seigne mustapha masamba waye and ak imam abdul khadir seigne cheikh bousa seigne mustapha ak seigne dar yef nepp yep seigne mourou wad may saytu xale ay jambar lan te amna ñort ne ñepp dañ wax ni ah li tax jot ñot na bu ci matar ni kon du demé ni ci agressif té inshallah fofu la tek sen tank fofu la ko fassiyene awale wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureuf serigne mortala diagne fatali won na ni mo jité li nga xamantene moy école ba indi na ci yu am solo waye waxit li nga xamni moy alaqa bi dox digëntem manam relation bi nga xamni mo am digëntem ak serigne makhtar waye ak lako fa andi waye école ba ciona yi nga xamne seigne makhtar sonné nako ba tay ji mu taxaw am ay résultats yu ama am solo waye yemu ca amit ay xalat muy ay centre de formation yo xamanteni xalé bi du jang rek ñu bayiko mu dem danañ ko duggal ci école bi waye bu génné ci école bet su ci génné xam ngeen bu duggé ci centre formation yi dana mëna daal di am métier mum amal bopam loolu lu ama am solo la kon loolu day daal di duggat ci lima waxan ni seigne makhtar genn mom fexé won na ba ala kul halen rek nu mana xew mom fexé won na ba don ngariñun doomu adama yi nga xamne ñom la sekkal jamono yalla nako yalla xara aljana mbolam jëf yim jëf yépp yalla nako ci sun borom jotale ci daraaje yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lolu lu ama am solo la kon niñu def rek moy damay ñëwaat kon ci serigne abdou jonne jenn serigne abdou ba tay rek xamna bokk yi amna ño xamanteni war nañu dugg ci ligne bi serigne khadim ku jek rek man nako tambalé duggal ndax nima koy waxe yakarna na seigne makhtar mom niñ ko waxe won rek jëfëm mo toll nonu gis nga seigne bi wax nako teyit li ci gëna yémel moy da ngay gis ni dafa melni dal mom dundum gi taxañ nako ma sha Allah amna solo ndax gis nga hadaay yu daw yaram yi nga xamne legi sétan nañ ko té seigne muntaha mom da xam li xew ma sha Allah waye di ci sante seigne abdou samad li day wone ni mom naka jek sa su nek lu mu gis lo xamantene luy dox la luy doxal yoon wi la rawati na luy taxaw wa daara wala xam xam gis nga ni da cey duggal loxom loolu lu ama am solo la tay ni ngi ko ci ñaanal sun borom defal ko tawfiq bax seigne abdou kon ma bayila rek nga ñewat ci jëm ju tedd ji ñu waxtane waye bëgg na fofu nga dalal xeli dooma adamay ndax tay yalla mo koy def seigne makhtar amna ay bokk ñi ñep ay bokkom lañ ndax ñom ñoo bokk pass pass waye ndax tay seigne makhtar niñ ko mëna waxe bokk yi ñi ngi am xalaatu fexé ba daara ji du laal suuf muy liggéey bo xam day continuer di wéy loolu ndax tay bokk yi ñi ngi ci xalaatu

0: inshallah. Cheikh Abdul Ahad Lo mi kazalik Serigne Cheikh Kousso non Serigne Moustapha Lo ak mbolam ñi fa nek Serigne Modou Wat ma ngi ñu ñom ñep di la ñaan yalla ñaanal yalla tawfiq waye manam boko don misal da ngay wax ñom ñep tay ñun ñep bu joge won daara tay yalla ci bofu moy tagat ay nit ño xamne ñoy gëna jambaari seen daara yoy yalla ci bofu du setan ligeyam lolu lolu faaw ñu dala ci suñu xel bu baaxa baaxa baaxa baax inshallah limay wax rek seen makhtar ci bopom jikom jikom li sayyidatuna aisha waxon rek moy kana khuluqul qur'an seen makhtar boko don waxtani jiko yi baax yalla wax ci alquran xamne julli bi non la wara melewo dafa dajelo seen makhtar bo xole toroxlom nim wacce won bopom rek dafa doono nit ku woyof nissan du woné dara jam da du woné dara jam day melne doon jefe li borom xam xam bo wax arfa'u an-nasi qadran man la yara qadrahu wa akbaru an-nasi fadlan man la yara fadlahu ki gëna am daraja ci nit ñi moy ko xam yalla defal nako daraja way gisuko ki gëna reey ngeenel ci nit ñi moy ko xam yalla defal nako ngeenel way gisuko lepp rek da koy delo ci yalla sama da gisul lool manam toroxlom ak wacce bopam nga xamne bo setan video yi sax yi tasaro nga xamne day nimi nekké ci bir xalé yi manam day melne seeni morom wacce bopam wacce toroxlu serigne boko fekke serigne daara yi di waxtaan ak ñom mok serigne daara bu ma sanatu di waxtaan manam day ni melne ay morom dañu melne ay morom wacce bopam xamne manam ñun da muju dang ko ñëmé ba di ni waxtaan ak mom waxtaan wo xamne day melne suñu morom lañu waxtaan
1: ndaysan seen imam deuguma na xarma jël ki ci ligne bi xawna yag après bu dina del suwat ci yow inshallah taala ndax fofu nga tollone dafa am solo lol mbokk mi salamu alaykum imam kon man nga wëyel ki wan ci ligne bi man na dugat la tan ñu jël ko inshallah taala imam man nga wëy fi nga nek kan amna solo lol mashallah
0: tawarkala manam toroxlu gi mu toroxlu won bopom ak wacce bopom gisut fim bok aw askan bu bax wala yalla defal nako wërseuk xej tax muy japp ne mo gën nit ñi wala mo gëna bax nit ñi der gisuton lolu bo setlo korité gi jall xam moran jité korité ak tabaski moran jité korité ak tabaski manam buñu waji kori wala buñu waji tabaski dana ma wo man mi wo Serigne Moustapha Lo ne len jité len korité ki wala tabaski bi wa manam ko xamné yo ya tabax su juma ya ko mom bu la nexé nga jité fa man do tagu ken waye manu ken ku ne dana la wo jëlal jitél ma day muju man mi makoy wax ni dédé lolu mom jël rek jité tabaski korité mom jël rek gannaaw jox nga ma aljuma ji mom té lolu dis na ci man mom fété wol tabaski be korité gi rek waye téw day wax di forcé ba man Maximus Wallo noy mujjé daw rek
1: ndaysan lolu ak bax la mbokk bi assalamu alaykum seigne mor bu féké bokk bi don yéglu duguna
2: assalamu
1: alaykum salam wa rahmatullah xamna bo bëggé digënté bi neex nak da nga baña déggu rek nga wax mu basaratan ñu ngi lay baye xel yaangi and rek ci télévision Assamadé TV ci émission bi nga xamné ci lañuy fatalikou Serigne Makhtar Diéna
2: Serigne Kassa ñoo ngi leen di ziaru baax leen ni di nuyu mbolam ñi nga xamné yéen bofa ñom plateau
1: wa ka yaram bobu
2: Murtala Rafat TV
1: ah ndaysan Serigne Murtala nga xam momit su mo nek Rafat TV di suñu natango di jambar lol wa Serigne Murtala kon ñu baye la nga dugg ci jotaay bi inshallah
2: da nga rafetlu kaddu bu baax ndax bima yegge ne yeengi def jotaay ci Serigne Makhtar Diéna la tambalé top jotaay bi ndax ko mën na li Makhtar mo fu ci waxtane japp na ne mom diglu fa lu am solo ndax da tax nga gëna xamaat ci mom lu faré bay rawat na ñi nga xam ñoo nga bokk ci tay té li ñu wax lepp ci dëkk ñu leen ni bu baax di leen ziaré di wax ni Serigne Makhtar wax deug yalla lu nit ñi mëna wax ci mom rek lepp day dëkk nit nak man nga ko xam sax benn fan ci nga am ci man lo meuna wax ci mom te lolou moñ tax sin digënde sin Makhtar xamé bi yagul way lu neew ne rek amna lu fikko ju rafet yiñ mëna séré ci mom ndax jiflanté nañ ko ci yenn ñi dégg ko ci ñu xamni ñuko xam la dana ba ma yéssa sama ndjal bax ci ñi xamni ñu ci plateau bi ak ñepp ñi xamni yéne sétane wax dëgg señ ko sax señ massa doon nako xamni ci o yoonu murid mom man naxna wéet nañ lool ci señ farjam
1: wessa
2: muy ñiko xam ak ñi garan dégg ak muy ñiko xam ñepp wéet nañ ci jëmum gi nga xam dem na te yalla mi bari mi borom san san bi moko fi jëlé jikum dafa ni neex lool jikku ju bax lool mana and ak kure bari yité lool xam nga diiw sax mana don jam ko ti yalla lool lolu da doy seuk diiw jam ko ti yalla doyna seuk awtak diiw jam ko ti yalla waye don jam ko ti yalla ba nopi boole ci taxawal ay daara ak école di yar ay xalé jëmo ci lolu boole ci li nga am ko su neew ci sa alal lu neew neew nga bokk ko julli ni ci mustar non lon taxaw wal ci jëmul nak ci jangale jangale rek bari tay boole bi jël alal diko def ci julli ni bim deme ngay dogo sentir ni señ bi dafa melne kuñu xamalon ne ne yow kat dir bi nga fi am lepp lo man ci lu bax dafa ci lolu rek la lay jangat ci bo diglo témoignage yi ngay gis kéo gis rek bu la waxé ci mom day mel da ngay jangane ci mustar wajulon bopom le da melni ku yegul ni mom kuy dem nam da du yag ndax yenn jëf yu bax yi ak yenn xir yi yenn yitt ji ak jikko yu rafet yi ak mbax ge wayef bu toroxul gi comme ni nga waxé yo dara yu bari day melni su ko nit lambo rek xey xey yu fi day melni mu ko xamul la ndax bo diglo ci ay discours mi yépp mi ngi bayyi xel ni mom nit ci mom lu fekk lu mu mëna yor ci aduna te taxawul fi lepp lo xamne ci luy taxawal l'islam faaw la su ba faatu rek fet nga mom na xam na ko te def nako kon niñ ci mëna wax ba newuñ bar rek moy ñin ñaan yalla bi nga xamne moko mëne katan gu reuy ba mëna def li liggey bu reuy bi yalla bëru na katan lool mëna tagg ci njabotam te amna nit amna ci yaakar bu baaxa baax njabot gi ñu fi bayyi ak wa alquran gi ñu fi bayyi te ñu yoroon ko daara jek école ba amna ñiqin ju woor ne daara ji dañ ko yëkëti fu kaw ñor am nañ ci yaakaar xam nañ ne lolu amu nenn ñu ci ragal na yalla mo mi nga xamne mom moy carton mo am and lo ñom and bu rafet yaatal leen lool ci liggey bi japp na yalla dina ko teye ba famu kaw ñor limi ci waxaar rek moy ñu gëna jappat daara ji lolu ma ngi ko sax wa cipp kuy dig ndax daara ji ton la fa xamne fi ngeen mom kep ko xamne kuy japp daara la mom lu mata japp la ndax don na ko xamne ci ak kenn lon ci daara ja ndax daara ji daara jo xamne dang ko ubbi jang ay doom jilit lañ jé fay sax man nañ ko tuddi ak barkelu li jëres lepp baye ko ci alal on dama japp né man képp ko am alal jamono ji war nga baye xel bax daara na boko défé at yalla ya nga gëna dund l'islam kon suñu ko so ma ngi baye yag ci ligne bi ta rafetul kaddu yi seen jotaay bi li ñaan yalla yalla ma sha lepp luñ wax ci yow yalla nako yalla dot e xewul yi bare bare famu nek ak ligé bi su baye ni yalla nako yalla sambal na ngeen mu ziar ba di ñu rek ci am sama ndax na mom mang koy mang ko jaar ndax xaritam na la wëré leppam la lool ñu tek ni suñu ba
1: ko ñu ngi rafa baax baax jotaay bi ci ñaan señ ko sax ma sha Allah sa kala ndaysan serigne Murtada borom Rafaay TV momit indina ay témoignages yu ama am solo ñing koy sant baax momit diko gëreem diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq serigne mam mor serigne mam gor sey werga mo mang koy nuyu baax diko ziyara diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq xarit serigne Murtada ma sha Allah amna solo tuarkala serigne blat defena ma ngi mujju won ci imam xamna dama ñëwa rek ci señ Murtada señ Murtada ma bari rek nga wëyel yaakaarna ñi ngi wajjal sax note bi yaakaarna bu yembé señ mor man nañu
3: Allahu akbar
1: tam jotna inshallah
3: Allahu akbar
4: ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an muhammadar rasulullah ashhadu an muhammadar rasulullah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فبغيا
5: السمديه اف ام فريكونس 102.9 yene gi deglu asmadi fm fréquence 102.9 duba 28 jano ak keur serigne

0: الله أكبر الله
1: تبارك الله واكاي كون ميغي نونو جيلي نني نودو توبال محروسه با نوبي كون داغي ديل سواري تي جتاي بي ما فاتلي بوكي تيلي سبيكتاتور ييغا خامني ني توپ نيوم نييب واخ دغ يالا بو خوله بلاتفورم ييغا خامتاني نيوم لا السماديه تي في ام ييب ديغا تي ييغيني كي ني وقتاني دايو مو تول نونو يالا مو خار خولي دوما داماي ديف لين سي ني بڬ كو لول commentaire yi bari na ci mbollem suñu ay plateforme ñi ngi leen di sante wax di leen gëreum gis nañ safo giñ safo télé bi waye waxtu wu nekk ndariñ yu melni su amé ndax yaakar na ni liñ ci mëna jàngaté bari na danañ ci dégg ni képp ko xamanténi bëgg na dara bu ci gor goru yalla dana ko may dé ngeen parcours bu am solo bi nga xamni fi la jaar dëkk bi jàngalé na fi ci garage bo xamni ko luyé wala ñu al ko ko def na fi parcours yu bari waye gis ngeen yoonu ko divaram wowo waye teewul man kharaal baba wala ja lolou lepp mu ne ci kon melna ni ndaw lo xamanteni beug na dem bu jele seigne makhtar jeen tek ko ci kanamam def ko muy royu kayam dana meuna dem waye da ngay gis ne royu kay la lol te bobu moma ci gëna ñor ci beug gi mu beugën seigne touba ak fim ko tegal ni mu kawé am nañ ay kaddu yu téma yu am solo ci kanam bu seigne mortal daanele dinañ ko tek muy kaddu yu bopam ma bayila rek nga ñew seigne motala ci niñ ko waxe won legi rek yeen ñepp ngeen doon liggeendo ak mom te liggey ku ko wax nit ki so nekk ak mom ci liggey di nga xam jikko di nga xam aw melokanam rawatina nak muy ko xamni xaliss day dox sa digeunte ak mom ma bayila nga ñew fofu inshallah ci seigne makhtar non nga xam non la doon taxawo nit ñi ak diko taxawo jakkay yi doon ko taxawo complexe bobu nga xamni ma ngi koy joy ben yonte du nopi muy complexe soxna mam awalo ni ñaan rek suñ borom defal ko tawfiq ci barke cheikh khadim ma bayila kon suñ mo
2: okay jeureujeuf suñ koso ñi nuyu wat ñepp rek li suñ bi wax leg suñ bi jenn tok diglo yeen say lay tay dakk ndax li ngi fi jange wu ci ay leçon ak yow su bop da ngay xébar su bop da nga mëna gëna jaaju wat te xamna yow donte da nga nam la bay defo wo dara ndax itte ju kawé ji nga xamné suñ muxtar amon nako domaine bin gëna min muy walum social si abdoulat indina si abdou khadir indisi kenn ku ne manam li laq deug te feñut ci social mo upp lim neub mom seigne mokhtar nit day jala ci rek wax la lo xamne da nga nan kon li amon na bëkk de mo ndjay rek wa ministre de l'education bi ñëwé jala ci ka yoré social ba fofa daf ne seigne mokhtar de du ben du ñaar du ñett ñëw na sama bureau indil ma ay tonu ciép nga xol ministre nga xam dañ ñoo bu lay ci ciép rek yom yom na way jox ay tonu ciép ne ko seddelel mako daare way yimu fele waji bi pare def li ñew décharger diko jox nako daara nangam la jox ci nekk na ko lolu jël ko man lolu do doyna man mako joxe la ci pare xolo joju def jo xamne sel na te rafet école ba nga xamne fa la nekk nit day ñew sax di visite école di xamne imam yik visite école mo fi ci pare diko jox pass ne ko am ngir bañ ko tek ab ciona daoud mos nekk mos mu ci tebes gi ay jamaa bo xamne ay serigne daara lan té oustaz pam ko rew jitu ko ciaw yakarna ñepp ko min moy borom ko ko xewi mo gëna xamé biñ ñëwé di visite ci daara ji hein ba paré tombek jamono tobes gi ci massa dafa yëkëti wat ambulo bu am solo yakarna mi tolo ci 1 million jox leen né ginnaw ay serigne daara ngeen té tobes gi mi ngi ñëw bu leg ngeen jëne ko soblé xol ko té ñoo xol ba ni ñëw dañu ñëwon ngeen xol ci daara ji ak liggéey bi tol way jo xamné tol na fa ak ay kurel yu béré ci dëkk bi nga xamné ci liggéey seigne touba bi la bu ñëwé ngir setti dal le ci mata di len jox ay yobbal yu bare mu nek ko nit ko xamne nit ko am jarign la seigne abdoulat tudd nako leg ciéb ya wéru koor bu xasse ñew koñ be ñu nek di telib bes ñent aljuma yépp day warnal wa koñ jox mo lañu dinañ mburu ay 1000 mburu 2000 mburu man mi la koy jox ma ngi seddel koñ bari may damay dem ba jik koñ damay dem ba sax fa xexoga ak fep ngi ci am ngar bari go xamne lolu bari neko itim go xamne ku bax la naka non tamit njabotou seigne touba gi kenn ku ne bu la gisee ite jëm lay jox ak kenn ku ne bo amé bis taxaw bam sey taxaw seigne bi lo sahaba man dama séré bis bi nga xamne dafa ko taxal amna ané bo xamne tiranga ya fay dem seigne matal man mi la ko joxon mako yobul mom mi xoma ngay fatte ko mom mi nga fatte ko wal dit wa kër cheikh amadou fadali kasro yeb bu ñewé ñu béré tiranga ñi mi séxé ñom man mi la ko jox ma len ko yobul kon limi def yëmul ko dongu si ñi ko gëné waye dako yaatu ñep naka non tamit yeen tariixay da ngeen gis wa ñaseen ni wa khadir wa layni relation bi nga xamné amon nañ ko ak Serigne Matar té ñepp ko wax mo walum social ak alcorane lay wax kon koku ay mbirum dafa leer nañ kon Serigne Abdou Khalid teunk nako kana qul huwa alquran man imiso bi lepp moy Serigne Matar jikko moy alquran imiso bi lepp lool gëssi la kene kene day wax fe kay wax fe waye ñun ñepp fañ dajoo moy Serigne Matar jikko moy alquran mom sa wax nako ci ay waxam ba tay moy man damay xol na gëna gëne na gëna rafet na Serigne Touba bëgg mak fay liggéey Serigne Touba lu ko doon bëgg moy alquran fa lay liggéey Serigne Touba lool doon teunk na waxtu yi mom mo xat bu mu doon wax fi ba guddi kenn ko da nga wax lo xamanteni man nga wax ci borom sa jaar kon yalla yok ay leram tass ji barkem liggey bi nga xamne bayina ko fi dal comme niko Serigne Ahmadou Serigne Rafa Arafat yo waxe murtala ñing koy nuyu bax mu wax deug yalla nek nit ko am coloré di nuyu Abdou Assis comme ko nit ko am coloré naka non Lamine ñom Seydou ñi am coloré ñi ñaan ñepp di talal loxo ñepp kenn ku ne na nga mëna jappé ci daara ji ja muccu ay bla Serigne Matar daan def lepp dara du sa manki ñi ngi la ci talal loxo bax di nuyu bax Moussa Lamer Abdoulaye Kaké wax na yalla kër wax na cadeau yu am solo neena insha allah rabbi daara ji nepp lu mëna japp dañ ko japp kon ñu ngi koy talal loxo bax ndax mom ñepp xam nañ ne amna aw bankas wu reuy fi ci dëkk bi lepp lu mëna japp man mëna sé japp kon ñu ngi koy talal loxo bax képp ko xam dal Serigne Matar daana jëflanté ak yow jappal ne jëflanté gogu ne continuer ci côté bu ne moy bu fekke am nga sa xalaat bu refet sax nga xamne Serigne Matar nga na jox ay xalaat mu koy jëfé ñëwal bu fekke sa daara jël ñëwal boko jox ci Abdoulaye dess ko jëfé bu dess école ba oustaz mbok ak ñaan Serigne Matar denk liggéey ba ñanga wax dess na ko jëfé kon dal buntu baangi ngi ubbeeku na képp la def lu baax la ni ndax nit ku baax la bayyi fi lu baax kon ñi ñu fi bayyi ñom ñoko wara samal ba lool du la sax comme sunu taxale wax ndax buñ xolé al azhar Serigne Mourtala gis nga liggéey bu reuy ñu fi def waye dañ ko taw rek ñu ko taw ba fi add tay ji al azhar ag ko lool nak inshallah Serigne Matar non la leen bëgg taw mi moy complexe resistant yi nda am ci walum sefa ak walum befa nga xamne amu gun bak waye at yi ñu dañu am bak resistant yoy nga xamne Serigne Matar mo baay dañu fexé ba ñun ñi nga xamne ñoy jangalé dañu double resistant inshallah daal ji tamit ñi nga xamne ñoy daal mo xaram ba dañu fexé ba bu doon fukk ñu fexé yu bu ko ñaax ngir ñu xamne Serigne Matar liggéeyam du taxaw ndax non rek la ko bëgg wol assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa kay bismillah tawakkalna amna solo ma joxat imam melna ni amna kaddu yum beug ñambas señu imam bismillah
0: wa okay ci social bi serigne mordiagne do wax rek te ñepp wax nañ ko ben talibem bu nek amerique serigne ki ndaw mang koy ziar bu baax diko ñaanal tawfiq bu yagu rek loron def doctorat ba sun borom defal nako ci tawfiq talibem serigne mortal mom do netti nema Serigne Makhtar rahimahullah dafa amone ben jangale kat bo xamne ci koñ bala nek jangale kat bobu Serigne Makhtar dan gis ay dongam di yelwan gogu nak metti ko manam mom bugutone ku gis ku tum ranke wa yelwan gogu melne luko xawalal te man na ñak Serigne Makhtar da def yobbu ay dongam mom ay xalé yo xamni mom nang ko joxone mu yobbu ko ci sin daara bobu di fay sin daara bobu diko yoni ay saku jeb xamni manam donga ya fa len arrêté yelwan ci xololo ci meuna dimbilé ak meuna taxaw dooma adama wa ki doon war yalla ko yalla fay
1: jeureujeuf xamna dama joxat Serigne Abdou Diatta bismillah
3: waaw mom de xamna comme fiñ ñepp baye rek fi lañ sofat mom lay wax chaque jour nit bo bëgge xam ak njambaram dang koy delo wat ci ciosanam Serigne Makhtar ciosan li mo waral ni mu mel non la wara mel tay ji Serigne Makhtar njambaruk bopam ak yittem ju kawé taxna ñu bari bo leen musana wax Serigne Makhtar mi dañ nan la doomi Serigne Morkan jenn mom xamuñu won bayam wax jappon na ni magam ki ñeekato khalifa bayam mom lañ ñu bari dañu jappon doomi señ ñu bari xamuñu won ni doomi señ morjan mu mag waye njambar gi dondu li njambar ndax at yi mu am yaakaruma ni wajurum am bam bako amna mbir mu ko señi sa doon wax diko sant bobu amut at yi señ Makhtaram ndax bobu señi sa ci la wara jugge kadior jëm ci salu wo wajuru Serigne Makhtar mi Serigne Mor ak Serigne Bara Dien dan ni len dañuy dem kadior ndax Serigne Mor Serigne Sa dan nako wax niko suma don aw nak ronu ngama aw nak lu ci way bari la munu ci gëna bari la sel won ronu ci suuf dan nako woni mor buma don aw nak ronu ngama way korok bi mi dem Salum di sanci ji Salum wara jugge kadior da wo seigne bara wo seigne mor ni len yeen ñaar samay dom ngeen waye dama bëggoon bayyi fi seigne mor yow nga dess fi ci kadior so déssé ci kadior mak seigne bara ñu and suma démé ba kadior ëpp la doolé mënoko lijeenti ma yabal fi seigne bara mu ñew suma démé ba yak seigne bara mu dis ci yeen ma ñew yeen ñun ñaar ndax bobu kadior li fa nekkon manam teug mak fecc mak lamb jaak toxuma nan sangara sak yep seigne mor niko bomo fi baye dina ko man waye mbolim tundu wo wax lu fay ay tiaxan seigne mor jenn moko fa jele ci tiaxan lepp lepp moko jele seigne makhtar mi dama dan wax nima man sama njambaruk baye duma tok diko waxtane waye sama njambaruk bop la beug mo fi joge ñu diko waxtane mam li la ci digam ak nak ku bax ko xamanteni wajurum la won fonkon ko lol muy seigne abdulatif jam ndax seigne bi don na ko wax legi ndax doyna ci seuk mom li bole wulen fu mu sa nek rek fek nako fa neena mo fek na ma cote d'ivoire fek na ma dak neena mom fu mom mu sa ne rek seigne abdou fek na ma fa nga xamni du yagu dara bi fi seigne bi di nek tal na autom goudi dem fek ko ba ci daram ci yemut ci lolou mu baye nako domam mom seigne abdulatif ko rek ba ñewé ba aksi ma ñew ci goudi man ko ah seigne bi li nga def mu ni ma dedet man lima limay def man xamna ko da jitu senu ñun ni ma seigne mor jenn wajurum bokuna ci ñi mujj ci mom korok bima ko sété ci hôpital bi bari na lu ma wax la ko fa jëlé sax daniw man mi ci na daniw matar man loolu man mi di wax ak yeen ginnaw bima bokk ak seigne makhtar lepp seigne abdulatif moma bolé watam moma wo ni ma dama la bëgg bolé ak matar nga and ak mom ci lu bari te diko jappalé dadi wo seigne makhtar wax ko seigne makhtar japp lol on seigne abdou ma bolé ak mom bolé nañu ci jotay waxat ko niko seigne abdou mi dama bëgg nga jappalé ko bu baax seigne makhtar korok lako léral niko bari na tiré xam xam yuma jang bayamo momako jënd dan mu bolé gogou nak mom seigne makhtar mu japp ko japp gu yeur amna ci sama tuddu mo xamni seigne abdou latif mom la ci yabal niko buñ né suba la démal ma ci bima ñëwé dima togn ni wa seigne bi fi mu dama la bëgg imposer for force nak maneko ah fimne de waye yoy yep bu amé moy li seigne bi doon wax moy sante gi mu doon sante seigne touba da ko teral moy seigne bi li gis nga yoonu cote d'ivoire wi ma doon wax legi manam dem na neena ma dem na ba dekk ba korok ba may delu ci wat difa ñew president bi mo yebal auto mu jël ci ma ca palé ba la fanan ka doon fanan ci waaj mom la borom rew ma gatandu waaw ak restaurant mom la borom rew mi na gatandu duggal ko ci palé bi neena ma korok bamay dem dañ ma jox ay mallette jek privé moma wacci wat fi motax problème bi moy bim amone ci seigne touba bu ko dan wax da ngay wax ki lumay sante waye dafa am fuku seigne touba jele am fuku seigne touba yob waye nak mu am ciess lay nak xam nga jom ma ngi passé am jom ma ngi passé bo diké ci lamb ji bul nan diwo sa bay ma mom diw ni dedet da ngay dem ak sa jom yi bok seigne matar bari na niew ñu ginaaw ñu niew ñu xam wajurum ci bu yagul lañ ko xam ñu bari manam pass passam ak jomam rek la doon
4: doxé
3: ci digam ak njabotu ñu bari njabotu cheikh isa gi ñu bari ay taxaway yo xamni sekkon nako ñom ndax mom benn bis ci ay waxam mus nañu wax ci digam ak seigne dam jenn ñu seigne isa jenn moy wax ci yu bari yo xamni du nexa netti fi ci jotay bi waye jambar la won asgor la won li seigne bi doon wax limi ci mëna séré seigne matar bu la musana jox dara mënu ko jot ci semaine bob mam bu la joxe dara paré na ci seigne abdulatif korok bam ko yabalé ci sama tuduma bam ñëwé lim ma doon jox ci ron lal bi lako duggal dem ba dugg ci auto bi woma ni ma amna luma la fa bayyi seigne bi comme kilifa mo yoni mom fa amuma bayyi fi dara ma diko wawat diko sant mu mako jox mom sa bu la musé jox dara mom semaine bobu ñak ngo doko jot téléphone mom jot diko sant la gënon di koku seigne bi buñ ko doon wax tay dañ wolof day wax ni nit bu né jambar la légui rek lima wax nit seigne bi man na am wërseuk wu yaatu nit nga am wërseuk wu yaatu wala tay ji bu to man na am wërseuk wu yaatu kawé wayé du fatali ko lu bari seigne matar bu daan jëf ci dara du ñew di day jëf li am solo tay ji ñun daru jenn ge bo fa daan dem yoon won nakari won na lool te mom moma wax ni ma yitté ji ma ñëk dis président Macky Sall ci lool sama dekk bay ba mu def fa yoon te lool manon na diko wané wo diko wax wayé jambar ngok seigne bi asgor pire ngok liggey bi ngeen di wax bari na ci ño xamanteni sekk nako ak ñom waye mbirum seigne matar li gëna yémi lum la défal manam faté nako lum la défal rek faté nako korok bi seigne abdou latif jenn nelawé nga xamni dafa def jëf ju yémi nit dafa ñew indil ko ñaar fukk million korok lam wax moy ah yefi da melni seigne abdou ko taxa ñew korok ca sarax sa bam ñewé mu jëf ci jëf bu reuy jëf ju reey jo xamni njabatu seigne abdou jëf manam sante nañ ko ci gëreëm nañ ko mu nekkon ko xamanteni lu ko mësa dikkel man nako tassare wallahi la ilaha illallah ñun ñi nga xamni ñoy seuti seigne mor jenn yi ren gi ci magaluk seigne mor jenn gi manam bima seuti seigne mor jenn yoni ci mom ni ma ci bis bi waccay ndax ñun magal ga seuti seigne mor ñoy def lepp korok bima deme 1 million lay yëkëti jox mako ba fi may wax ak yow paré na ci lam ci wax dal ci ay wax ci duggal ko ci cadeau yoni ñu ko moy ni ngeen xamni seen mam ba nit ñey reub bi soyu gor gorul len ta am pass pass dal ni man kuma amal jafé jafé seigne mor jenn tax man seigne mor tek nako fo xamni tegumako bu yalla bind seigne mor la tek ci sama kanam waye dal ni ma seigne abdou mun ma mun may yi yep buma ko li dama koy delo wat ci seigne touba ni ma man ku fiir da nga japp ni man len waye seigne touba lay tuddu tay mom lay tuddol ndax seigne touba dafa am fumu jele am fumu yob seigne matar fi ne boko musani ko seigne bi de nangam mun lepp seigne bi la mom seigne bi rek mom seigne bi jakaji mun la seigne bi juma ji mun la seigne bi sante seigne touba rek fi ne ni li seigne bi wax ay audio bokoy doge sante rek ma sha Allah jere jeuf sante seigne touba rek sante seigne touba
4: ma sha Allah lolou na baye amna sax témoignage yu am solo yo xamni seigne mor man namako wadjal waye nak ñi ngi sante bax bax seigne abdou samat xam nga waxtu mi ngi daan jeex danaka buñu xosse nodd waye dafa wax ni seigne makhtar taxaway bi mu amane ci dekk bi taxaway bi mu amane ci social seigne abdou samad ko ko xam ni yitem jep moy jangale alquran ak way dara muni lolo tax dañuy yok waxtu wi ba ak 14h inshallah waye tay ji tawfik ci am moy xam nga 102.9 moy radio bi fune dañ ko fay deglu ni ñaarale taxi ak ba ci sax ñu yor sare di dañu gis dañu yor seen radio diko deglu lolo taxna émission bi am na gën na am ampleur bu ama am solo nit ñi ñing koy top ma ngi jaajeuful bax bokk yi nga xam dañu bay seen tiib boba légui nek ci plateforme diko top señ mam mor diagne bokk na ci ñi nga xam inshallah dina ñew ñi nga xam ñi ngi feñal seen bekté señ fallu mbacké señ modou silla bay silla señ cheikh salihou diène tawfik production moy señ murtala mom momit mi ngi yaatal liggey bi machallah serigne modou serigne cheikh salihou diène serigne abdou diène batay niki nonu soxna anta kan jassaka diène ñom ñep rek mbay fallu wala mbay fall soxna anta kan maslo ñom ñep rek ñi ngi wone seeni mbekté nonot la am ño xamni xeyna ñomit ci radio bi lañ koy deglu di wone li nga xamanteni moy seen mbekté ñom ñep ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreem rawata nañ nga xam ño nekk ci radio bi ndax niñ ko wax rek yitté serigne bi mom moy fexé ba yaatal liggéey serigne touba bi tay ji yaakar na ni serigne makhtar diène mi ñu andi manasna jangata ci mom ay jikko manasna jangata ci mom ay melokan waye manasna jangata ci mom bëgg serigne touba résultat bi lay jural ma sha Allah amna solo melna ni amna kaddu yo bëgg na
3: dolli waaw xana sante serigne abdou samad rek ci taxaway bi nga xamni amna ko ci mbirum serigne makhtar ndax man serigne makhtar dañu déggante téléphone ben bis bim démé ci yobbu addé ci seigne muntaha ba paré mané ko yow day seigne abdou samad da melni dafa am lu len yalla bolé mo wara sédé sa mbir ci kaw souf ndax barki dembo ñay kami yi nga don jang alcorane diko jangal seigne touba manam mu ñew sédé ci ko manam tay ji ngay démat ci seigne touba mu and ak yow seigne bi sédé wat waye na xamni ñepp ang koy sante diko gërëm waxuma la nak ci seigne makhtar ci liggey bu reuy bi nga xamni mang koy liggeyal seigne touba ci lolu ci lay profito di sante seigne mustapha ak seigne murtala mi nga xamni mu seigne abdou fatah don dugg ak mbollem kilifa yi nga xamni seigne matar tawfik jiko yalla defal bimu fi bayiko da am ñuko taxaw dafa am kilifa yo xamni dañ ci jël seeni engagement taxawako ginnaw seigne mam serigne mi don dugg legi jambar la lol ndax seigne matar man waxna ma ni ma jangal na seigne touba 129 kamine ci magal waye ko rek avant ñukoy denc daara yi ci touba jangal nañ ko 129 kan ci kon ma delo len kaddu gi ak ciant la rek ak ku gëreum seigne khadim lo gayrel ma ngoy sante seigne ci touru seigne ba jenn nak ko rek bi yefi amé seigne muntaha bim ko wowe taxaw na ci taxaway bu am solo na nga xamni mom ñu ngoy sant ci turu seigne ba ak seigne yaada ak ci ñepp rek ñi ngi leen di sant ci taxaway bi ak ñin bokal jotaay bi
4: tarkala amna solo ñi ngi lay sant yu baax dila gëreem ci taxaway bu rafet bi li neex ci jotaay bi moy mbollem ko wax rek boko deglu da nga xamni limuy dund ak seigne makhtar lay wax te lol moy li am solo kon seigne makhtar wala lakhiratu khairun lak min al ula joju mom bayiwon nako xel dan na fexeba nimi dund ak nit ni xamalan na bopam ni dan na dina fi joge seigne mor ma bayila nga tegal ñu audio bobu su ko defé ma doora jox gaay tour table ñu taggo inshallah seigne mor man nga no tegal cadeau seigne makhtar yu nga xam bokk na ci cadeau mi mujju ndaysan seigne blat monuko baxé legi seigne mor man nga no ko tegal
5: lañ yalla dimbali ba lepp deppok liñu bëgg te mu nekk ngeureumal serigne bi te ak selal am ci da sun borom xam nit nima ko waxe kam kenn ku ne da nga teud euleuk te yobal xiyam mom day ñew teud mënta ñak dawlo fa loy am yaakar ni warna la fa mëna fekk nit mënta ñak ta dina mom señ lat lu xais mo amna solo way nak amna solo lol way nak kuko wut tam koy defen rek am nang koy du defen to comme man na dem fofu ndax daara jitt sax non mako waxe sama señ tay yalla depp ma xewal ba sax kenn du mëna fay kenn du def dara ma aju lepp ñan lepp makoy aju kenn du ci mëna joxe dara te yomb na suñ borom man nako def ay yoy ngey waxit mang koy xalat bu baax muy force bi ak auto yek yeneen ak yeneen yep ñu koy xalat ñaanal ñu rek fi yek de wen man naam inshallah ñu am ko tan dalal ci suñ xel bu baax ndax procès ba le muy termam abolo manam yeen ñepp ngi ci biir ñin ñepp ko bok moy li ma wax rek ndax fi xaju fi tafé 2000 ndaysan
4: set lol dem na solo lol mi ngi nonu muy cadeau yu ama am solo xamna mi ngi nonu yakana lañ ñu joxan ci waxtu li ses bari wut seigne fallu dama lay bay rek nga taggo ma sha Allah waxtan amna solo te niñ ko waxe rek yakana ñun ñepp amal nañ ko nak borop diko ñaanal yakana sax ni rawati na complexe mam awlo mom yakana duñu xey wala ba wacc te joxe wun ay dog yo xamne dañ ko koy ñaanal la yantu bi sallallahu alayhi wasallam waxane melna ni yoy lu ci nek rek bo xole gis ni seigne makhtarum amna ndax dom mom dom ci geun moy domi pass pass moy gi nga xamni mom wourna ko ni ki dundam gi participation bi nga ci am kenn amuko moy fexé bam jang koku man na taxaw taxaway dom waye def na fi lo xamne lolo mom dotu dak muy tuyaba du koy fek fami ne mo xamni yu bax yi ndon def la mo xam dara ji mu taxawal wala lan kon mo bayina inshallah nga ñew
6: xam nga seigne kasso seigne makhtar bu nit ñi dé joy wala ñuy metlu joyu ki ñak jëm ci joyu ko ki ñi joy moy ki nga xamne mo jugoon ngir liggéeyal l'islam tan xam dëkk bi ni seigne touba soxla ku liggéeyal l'islam ci dëkk bi seigne makhtar doon ko def ci gonay di len taxaw tax ku ne xamne jangal aw xet ak formé len bañ doon ay nit ñu mat ñu amé tiyaba seigne makhtar jugoon taxaw ñoom taxaw ñen seigne touba ci lolu lolu la nit ñi joy waye ñaan du doy bu ñaan doon doy ñu ne seigne makhtar doyal na ay ñaan
4: waaw seigne bi sax mi ngi waxat legi mu ngi may yone wat legi ni mi ngi sakku kep ko xamni yaangi deglu radio bi wala ngay deglu tale bi rek nga jang fatia ak ñen fukel khlas ñaanal ko seigne makhtar
6: ñu doon ko ñaanal amin seigne makhtar lim doon jëf ci lu bax bim fi nekké di dundu jëf je walu nako ca tubuñ ko waxuñ itam ne dañ ko ñé waye ñé gi moy lu bax ci bopam nit ñepp xamna lim doon jariñ ci bisu seigne makhtar bi ndax nit ñi taxaw nañ ko denc bo xamne nit ñi toksal lañ dem man musuma man touba la de musuma gis manam nit ku faar ñu xaar ko dañ xaar seigne makhtar toksal nañ fa dem diko xaar ba 18h nangam ñu denc ko togat fa ba 19h nit ñi di ñibi ba 21h et quelques nit ñi mu ñu ag fa ñëm man lool dem seigne makhtar la ko gis musuma ko gisat nit ñi la wo it man sama telephone bi da mujj man mu mel la man kima ñak ma ak mom ñoo bokk nday ak bay ni ba fini ni ñal bi da dekk telephone bi tokna ñet fan yo xamne wuyumako appel duma ko yu waxali ba legi ma ngi tontu ma degut ñepp ñu xam ci aduna bi dima jall seigne makhtar to lola la tax lola moy pass pass buñ xekkon ngir baax seigne makhtar xek an nan ay at ma ak mom wax telephone talata jokkon nañ alarba ji nga wax jokkon nañ dañuy wax inertant di wax 18 minutes di wax 19 minutes waye ma ak mom mu ci ñew xek lu doyere wala dew nit wala wax nit lu ñaw mustafa nit nak dina faatu nga xam ci mom safa nopi waye seigne makhtar kenn xamu ci mom safan kenn nak kenn du seigne dara du mudir du auto yor ko auto mank yor auto mburu du ab serigne ñepp bokk len liñ xam ci mom moy lu bax ni mu deme moy demen wi non rek la meuna deme mu ta deme nenen seigne matar bu teudon nit yalla ne ñaan ta bo yalla du dele seenu ñaan motax suñu borom yobbu ko bo xamal man na lu ne fune man dafa jël nit mu keuf ko ndax dafa bax ta sel te nit ñi soxla ko te yalla du delo ñaan jami di leena bëgg luñu gëna soxla suñu borom bayil leen ko fi motax mu jël ko ni ñi ngi sante bu baaxa baax ñi ngi sante bu baaxa baax
1: tawakkallah oh jerejeuf tawakkallah seigne fallo sahaba ñi ngi lay sante bu baax di la gëreem ma fatali ni mom la serigne bi doxale won emission bet ma sha Allah mu don ko coordonner ci dir bu gatt ma sha Allah mu am solo lol ñi ngi lay sante yu baax di la gëreem xamnañ ni yeen ñepp du gën ko fatte ci ñaan groupe samad yar gis nga serigne bi waxtu nek day wax nañ koy fatale ko ci ñaan gis nga legi rek mom yalla sun borom mo dogal mu bëgg serigne touba ba lu bëgg serigne touba dalay bëgg ñaan giñ fi doon wax legi moko joxe waye mo joxe waat nañ jang kenn ku ne ñeen fukki khul huwallahu ahad bu ko defé ñu ñaanalé ko jëm ju tedd jëj nga xamne mom lañuy fatalé ko yakana ab leçon la bo xamanteni ñun ndaw ñu war nañ ko tek suñu kanam ci képp ko xamanteni bëgg na baax ma sha Allah amna solo waye dundum gi barkel na nit dundu na fi ba dem té amul kaddu séré yi nga xamni Cheikh Samad séral nako wala señ Muntakhay séral ko kon imam baayla nga taggo insha Allah taala
0: waaw kay ñi ngi sant ko baaxa baaxa baax ci cadeau yi nga xamne mo fi jip di ñaan su mborom tabaaraku ta'ala def ko boole ko ci jëf yi baax yi jëf yi yiw yi
1: amin
0: te fay leen taxaw leen defal leen tawfiq defal leen saxatu daray xamna nak mom bala ma tej ngeen jéggal ma tuti faw ma delu su wat ci kilifa goge nga xamne mo fi bayiko ci Serigne Ahmed Mokhtar li tax mo bëgg ci délisu wa tout rek moy Serigne Ahmed Mokhtar rahimahullah dafa doono ni ko xamné dafa am luñu sékkon mak mom ci fim tambalé won moy suñu wayjur dafa xarito won ak mom lool lool lool ba suñu sama wayjur tudde nako dom Ahmed Mokhtar lo ma yalla ko yalla defal tawfiq dafa am luñu sékkon ñom ba ci sax bima amé tuddu Serigne bi ci bopom Serigne Ahmed Mokhtar lumay wéré di kërëm la joggé ñëw sama suñu kër tuddu sama doom ci Mohamed
1: nga
0: xamné manam fekk mi ngi ci rahimahullah koy ñaanu suñu borom tabaaraku ta'ala gattandako yirmandem jéggelé mom mënuma sori ci mom ndax dafa doona niku nopi tabaarakallah koy ñaan baax baax Serigne Mokhtar nak fi ñi tejé ak mom moy kep ko xamne bëgg nga am avantage manam bëgg nga sa ëlëk bax kep ko xamne ndaw la wala ko xamne sax du ndaw waye bo royé ci Serigne Mokhtar rek nga mëna dem Serigne Mokhtar bo royé ci mom nim daan doxlé ak jikkom ak yittim ju kawé bo xol boko téggé ci sa kanam rek da nga dem loolu lay dénk sama bop diko dénk kep ko xamne ndaw la ñu jëma jël Serigne Mokhtar wala ku melni mom tekko ci suñu kanam diko roy bu ngi ko défé rek suñu adina bax suñu al-akhirah bax ndax mom da bokkon ci ñi jappone né al-mal wal banun zinatul hayati dunya alal yek dom yek xewul adina yep zinatul hayati dunya rek way jaamu yalla ci bop mo am solo jaamu yalla fex ba jëf jo xamné bu ëllégé suñu borom tabaaraku ta'ala dal ci fay mom bu ya ngui dégg lék ci audio bi légui wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala kon ñu fex ba roy ko ci lolu sunu adna mana bax sunu alakhirah mana bax assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: ta'ala wa barakatuh xamna señ ki ma baye la na melni waxtu wi ñambaas nañ sax inshallah
7: taggo okay jeer ngeen jëf no ngi sante mbollem wa kër gi di sante mbollem yi nga xamne ño doon top émission bi di sante yi
8: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
7: Sant ko ci kanam bolo mepp ngir taxaway bi nga xamne amna ko ci daara ji bo ñewé man nga japp ne sax nekkul na xana mom moy soxna señ bi waye da ngay japp ne manam ki kun jël la diko fay muy liggéey ci daara ji ngir manam du tok nan defal ma li defal ma la day and ak mbolo mi di liggéey bokku rek ragné nako ci lolu soxna muslim bakay rek tamit mel non diko xamné daara ji lu ko yittel lu ko ñor la ba señ ba mi sante soxna mi santale nako ci ngir momit taxawam ci daara ak bëggum lu bax yalla di ñaan yalla sun borom mu sambulenti arlin sammu senu njabot sammu njabot gi nga xam mo cheikh makhtar jenna baye sammu liggéey bi sammu dekk doy sammu mbokk yi sammu ñepp ak woldere ci bar cheikh ahmadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: señ ma wax wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala
2: jeul ngeen jëf ñi ngi nuyu waat ñepp ak sante ñepp kaddu gu mujju gi mom leen kessa la moy dolle ñaanal señ mokhtar borom bi defal ko ay tawfiq te yalla bu ko ciat jitu ci bamélam comme niko ñepp ñaané waye di sante bu baax ak nuyu wa école bi ñepp complexe keur mam awlo di en wax ne yef yaangi nonu kenn ku nekk naka jappé sa yef kenn ku ne bu ko jappé sa yef rek inshallah rabbi mbir mu du lal suuf comme niko abdullah do waxe legi tamit soxna ay mbacke ñing koy nuyu bax diko ziyara wax deug yalla mom liggey mom tam seyna ci lolu am solo lool ndax ñepp xamne ne ab xalé dafa naqalé yor xalé dafa naqa nekkal waye soxna ay ma sha Allah mi ngi def liggey bu am solo mom ak soxna muslim nga xamne ñom ñaar ño andone liggey seigne mokhtar ba yalla dogal limi dogal yalla yalla defal len tawfiq wa koñ bi tamit ñi len di sante bu baax di len wax ne juma jaangi nonu beurep baangi nonu bu kenn gis lu yaq kep ko xamanteni gis nga lu yaq nga defar ko taxaw ba sa seigne matar won taxaw nga taxaw ko te xamne wa annal masajida lillah seigne matar mom ko ñun ñoko mom nango taxaw def nañu wara def bayan kat yak imam yak yep kenn ko na japp wa daayira ba jawri mohammed job lepp lo xamne da ngeen ko taxawé ci seigne mokhtar bu fi nekké bu fi nekul lepp yemel leen ko taxaway ba na mat seuk ba lepp lo xamne seigne matar bayiwon nako fi du lal suuf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf bokki téléspectateur Assamadia TV rawatina bokk yi nga xamne ñi ngi doon bayyi xel émission bi nga xamne moy fatte ko jambar yoonu mouride fuñ fi mëna nek ci biir réew mi ak bitim réew ak ñi nga xamne ñi ngi doon téwlu ci radio bi ci 102.9 ñom ñepp ñi ngi leen di sant baax di leen gëreum waye di leen yëgal émission fatte ko jambar yoonu inshallah taala samedi bi di ñew serigne mustapha abdul aziz mom lañ fasiyene fateliko serigne mustapha abdul aziz nak moy doomi serigne abdul aziz jumada mom lañ fasiyene fateliko inshallah taala samedi bi di ñew comme niñ doon fateliko serigne makhtar kon mbokk yi mi ngi nonu samedi bi di ñew serigne mustapha abdul aziz mom lañ fasiyene fateliko mom serigne abdul aziz jumada inshallah taala samedi bi di ñew di ñaan mbokk yépp ñu bayiko xel ñi ngi santat bax di gëreum di ñaan sunu borom subhanahu wa taala serigne makhtar jenn mi nga xamni mom lañ doon fatali yalla xare ko aljana wayfal suuf ci kawam boole ko ak malaaka yermale yi mbollem li nga xamni mom la doon liggeel serigne touba lepp yalla nako fekk fam nek wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne jenn amin
9: rabbalahu nashidakum amin khayshin bamina lu khayran wa kafallahu minna khitala wa amin akhirin allah li shi khalaqa as-samawati min al-ardi mislan min nasallahu li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir wa akhir serigne jenn
8: kel sen chaîne bi di Assamadia TV ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapé Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di sur programme Assamadia TV en direct jangit jeuf
10: assalamu alaykum wa rahmatullah de ngeen beug télécharger sen application bi nga xamanteni moy Assamadia TV budé iPhone ngeen yor de ngeen dugg ci Apple Store budé Android ngeen yor de ngeen dugg ci Play Store wa bu ngeen duggé ci Apple Store bi ngeen dem ci barre de recherche bi ngeen bëss Assamadia TV mo ngi non ci kaw ngeen bëss télécharger ko ngeen taxir lu tuti mu daldi ñew ngeen bëss ouvrir ngeen gis ko nonu muy Assamadia TV bu ngeen duggé dina leen wan accueil bi bu dé da ngeen bëgg dugg ci fi nga xamanteni moy télé bi moy Assamadia TV da ngeen gis en direct lepp lu
11: fay seg
10: da ngeen bëgg dugg ci chaîne YouTube bi ngeen bëss ko gis lepp tamit lu fay xew waye bu dé da ngeen ko bëgg sétane ci Facebook bi ngen connecté wu kon mo nek nonu mu nek Assamadia TV
11: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem

Hadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëre Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem

ñeppay sétan di wax ay talsam ay tout tank diko jël diko jëfëndiko am leneen lu leen ci fekk loolu lay daw motax fas biñuy fasiyene di

limu témèr ak djuroom fuk bolé kak lem nan ko djuroom ñaari fan suba gudd na nga kay nan inshallah lolou kiss bu am solo la ya ali.

ma sha Allah sok ci bindé tejat sa ak nonu juroom ñaari ka safara fananal ko ci biti waay boko tej nga xamanteni leeru weer wi ak bidde wi ci lañuy fanan ba fajar waay so julle suba balay jant bi di jog na nga kay jël ndax suka jant ari doomu tandarma su de tout tank bokay defal su de sa njabot nga wagn ñaata lañ ku ci nek nga defal ko ci juroom ñaar doomu tandarma suba tel bala ñoo lek dar ñu lek ben doomu tandarma def ci fa yeengal ko nam koku mom ki ma sha Allah wa koku mom kuko defal sa njabot wala serigne daru bu ko defal ay dong dara wa mokal dan len yomb lol amna yit ki su bu ñu wax ki su mohammed koku khatim la koku mom Allah amse nge bind ka témer yon bu mujjibi nga tek ci illa ma sha Allah def ko safara wut lem wala wut def ko am ko juroom ñaar am koku mom nañ ko di defal sen njabot wa dafa tewlu wuñ ko ndax ay dafa bare lol ay alquran yu bare la ay bu ci nak dafa am lim bokay bind mom tam lu yéme la wa bay ma'rufi soko adade daf lay jox 1566 jinne ak juromi temer ak jurom ben fuk ak jurom ben kok la ba fess ak jurom ñaar fuk ak ñent mu japp hayyu qayyum te témer ak juroom ñaar fuk ak ñent mo japp am wal dunya témer ak juroom ñaar fuk ak ñent mo japp al kawn wa ma hawahu al kawn moy haqu na haqu turu yalla la ba nopi don teunku hayyu qayyum na hablonk bi moy hayyu qaf gi moy qayyum motax kuy wir amna ñuy wax ni sax hayyu qayyum ñew na ñett yon ci alquran bu jekk bi surtu baqara di ñaarelu saaru alquran aya ñaari témèr ak juroom fukk ak ñett allahu la ilaha di la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ñettel bi ci suratu taha di ñaar fukkelu saaru alquran ci aya temer ak fukk ak ben wa anatil wujuh

moo leen gàllo xëy xëyum ku koy wërd sa tur day yëkkati ko rek waaw insha allahu rabbi xëyu xëyum ku ci woo sunu borom subhanahu wa taala mu wuyu la.

waaye soo ko dawee mu wut si la, àddina noonu la. Soo ko gàttandoo mu daw la, waaye soo ko dawee mu wut si la. Te it soo ko gàttandoo di nga ko dàq ak loo mën a daw nag daw.

آجي بوتا nga jël nak ay tukun fayekun yoy di jurom ñet ay bu ci nek nga wir de ke 236 gannaaw bo ci noppé nak nga ñaan sa borom sa soxla

Nonte ko manke ñaan talibé nañ ko mos nak ta sét buñu faté mam sétam lay and ab dog bu nga xamanteni mo xam khassida la mo xam turu

دي الهام soko amul ba tay meun nga jël mafatihul bishr wala nga jël mawahibun nafi' wala nga jël wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin te ismu batin latif moy

football di tudd xëñ mi tudd ka Hisnu Jalil. Am na ci sax sur fiddatu bu ci wax, waaye dina moom jarta daw di dàq. Lu ma sëñ Moustapha Mbacke waxoon daal ni dafa ñëw gan siyaat sëñ Abdoulaye mu ni ko Moustapha ba doo gàttoon daraja.

0: digganteem ak Makka toll na ci 20 km jàpp 20 km ak ñaar nga xamante ni kon noonu la demee. Su ko defee nag mu doon barab bu tedd boo xamante ni bu sell, bokk nag ci ponki ac yi ñeent nga xam ne nag moom moo nekk juróom-ñeent fan ci weeru Zulhijja muy tabaski. Yonent bi wax ni al hajju arafa, nee na aj moom lépp lépp arafa la. Bu fekkente ni aj si nga te ñëwoo arafa moom amoo aj, moo tax sa bu yàlla dogalee nga ñëw aj si nga tawat ba nekk ci hôpitaux yi wala nekk foo xamante ne da nga ni laaj mënatoo dara, dañ lay def ci ambulance indi la foofu nga yendu fa ba ngoon, loolu mooy tax nga am yool bi. Moo tax bu ñuy ñëw fii nag dafay mandargaal yowmal qiyaamati nga xamante ni ñëpp dañuy sol lu weex, góor ak jigéen, di fi toroxlu, di fi tudd yàlla, di fi ñaan yàlla. Mu doon na bis boo xamante ni lu ci waay ñaan yàlla suñ borom da koy def. Yonent bi sax wax na ni suñ borom dafay yër àdduna woo malaaka yépp ne leen xool leen sama jaam yi di puukarewu ci jaamam yi. Waaye bokk na ci képp koo xamante ni yàlla dafa dogal teewoo arafa moom dañoo suñaal ci yow nga woor ko. Yonent bi wax ci yool bu rëy, mu ne képp koo xamante ni woor na ko suñ borom dana ko jéggal bàkkaaru at ma njëkk, jéggal ko bàkkaaru at mi nga xamante ni mooy ci topp, nga xamante ni kon ñaari at la ko suñ borom di jéggal. Ko defee nag barab bi nag doon barab boo xamante ni bu tedd la, bu màgg, bokk ci chaa'irillaahi yi nga xamante ni képp koo xamante ni teew na fi bu ñaanee lu mu ñaan rek suñ borom dana ko ko defal. Su ko defee nag Cheikhuna Ahmadul Khadim def ci ay qasaid yu bari, xamante ni ab diiwaan sax moom la ko def. Am na ci yoo xamante ni sax da koy tënkee bis bi ko njëkk boole ko moom muy yow mu tarwiya ak yow mu arafa. Su ko defee nag xasida gi nga xamante ni ñi ngi fa doon jàng léegi dafa doon xasida goo xamante ni Sëñ Touba mi ngi ko tënkee yow mu arafa bal sasin. At moomu nag mooy atum 1332 ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy dëppoog 1914. At moomu nag doon at mu yéeme ci liggéeyu sëriñ bi, ndax dafa tolle suñ borom foo xamante ni dafa nekk di deyaaleeg suñ borom di ko wax yaa rabbi yaa rabbi, ay yow sama borom sama borom, ba yàgg rek suñ borom ne ko bul wax yow sama borom, waxal yow sama dëkkandoo. Mu ne naajaytullaha data yowmin fa qultu lahu yaa rabb fa qaala laa taqul yaa rabb qul yaa jaari. Su ko defee lool nag doon lu màgg loo xamante ni at moomu nag ci la Serigne Abdul Ahad Mbacke gane si àdduna. waaye nag bokk na ci ba tey it yow mu arafa googu ci la diine ji nag mat, nga xamante ni dafa mat sëkk, amul lenn loo xamante ni dañ ko ci dolliwaat. suñu borom waxal ko boppam ci suratul maida wax ni al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislaama diina. Bis ni ki tey yéen julit ni matal naa li nga xamante ni nii moom mooy diine ji, waaye nag ma mottali ci yéen samay xéewal, waaye nag ma gërëmal leen l'islaam muy seen diine, maanaam ma reconnaitre ko. nga xamante ni diine l'islaam mooy diine ji nga xamante ni moom rek la yàlla reconnaitre tey ci kaw suuf. Ku ci jaamu yàlla yàlla nangul la, waaye ku nekk ci leneen du ko diine boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu. moo tax benn diine rek moo sax boo seetantelee alxuraan ak xadis yonante bi doo gis fu yàlla di wax ñaari diine muy duwel diinaani, waaye doo fi gis tam fu muy wax addiyaan wala diyaanaat mooy ay diine, amul pluriel amul duwel, benn rek la. kon loolu moo lay wan ni kon benn diine rek moo am. moo tax boo demee su suratu Ali Imran suñ borom da wax ni inna diina inda allahi al islaam, diine daal fa yàlla moom mooy l'islaam rek. mu dellu waxaat ni wa man yabtaghi ghayra al islaami diinan fa lan yuqbala minhu wa huwa fi l'akhirati min al khaasirin. ene képp koo xamante ni jël nga leneen tudde ko diine di ci jaamu yàlla nee na loolu kenn du ko nangu, te bu ëllëgee boo tàllee sa loxo da ngay sooy, kooku ma ngay bokk ca way perte yi yàlla nañ ci suñu borom musal. su ko defee fi ñu koy jeexale nag mu am lu am solo loo xamante ni bi ñëw ci yoon wi Sëriñ Koso Sëy mi mi ngi ma koy wax ne ma nañ ko fàttali nit ñi. mooy ci réew ma dafay am ak jaxasoo ak pëccoo xow goo xamante ni saa bu ñu tolloo ci yow mu arafa ñii dan naan tay la, ñii naan suba la. foofu nag liñ ciy leeral mooy dafa am ixtilaful matalia nga xamante ni kenn ku nekk rek ak sa jant ni muy fenke ci yow, moo tax dafa wuute. loolu buñ ko dee leeral rek mooy saa bu ñu séntoo weer wi bis bi nga xamante ni ci lañ ko gis da ngay wàññi ba ci juróom-ñeenteelu fan ba, bis boobu mooy yow sa yow mu arafa. ma dafa am makaan am zaman, dafa am jamono am barab. fii rek nag la arafa am mooy fii ñu taxaw, waye nak jamono ji mom daf mën naa wuute ndax kii day nekk ci juróom ñaari fan, kii ne ci juróom ñetti fan, kii ne juróom ñeenti fan, kii nekk ci fukki fan, yooyu yëpp sax dafay am ci jamono. Bu ko defee nag yow boo wàññee sa juróom ñeenteelu fan, yow ci ngay jàpp mooy yow ma arafa nga woor ko am yool boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Ndax fii mën nañoo jiitu, waaye dëkk bii di Makka am ma dëkk yoo xamante ni ñoo koy jiitu ci àdduna, kon loolu bu fekkonte ni loolu rek la ni ñu nga xamante ni dañ koy topp moom rek, kon bu boobaa dafay doy waar. Kon defe naa leeral yooyu kon leer na. Kon ñu ngi santaat ñëpp, di gërëm ñëpp, di ñaan suñu borom nangul ñu, ñu fekke ko ay at yu bare bari suñu borom defal nu yool bi nga xamante ni mooy yoolu ku teewe arafa ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke waxul xadim. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Bis bi nga xam ni moo taxan sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni alxajju arafa, andi na ko mu leer, waaye andi na histoire bi nga xamante moo tax barab bii fii jotul waa bi nga xam ni moom lan doon jàng, fii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defewoon, te aay ba wàcc moom al yowma akmaltu lakum diinukum, indi na ko ba mu leer nàññ. waaye sëñ Ibrahima, sëñ jiili andi ci leeral bu am solo boo xam ne dañ ko soxla ci àdduna bi yépp, mooy bis bi nga xam ne mooy arafa, leeral na ko ba mu leer nàññ. Di sant sëñ Fallou Fall mi nga xam ni sunu jàmbaar ja Cheikh Amadou Bamba xaadimu rasul, day mel ni boo gisee ay mbindam da ngay yëg ni moom moog yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jaxasoo gi jaxasoo yéeme na. Ndax ci biir xasida gi boo fi ñëwee ci réalité yi dangay day mel ni sëriñ moom naka jekk mësta jóg fii mu yow ma arfata bal sasin, te noonu mu ko waxee xasida bind na ay xasida yoo xam ni ay diwaan la, yow ma arafata bisri, yow ma arafata yu bare bare yoo xam ne da ngay yëg ni yàlla na ko suñu borom fayal ci barke bi yasarali mu yasiru lansiri maxtaaru xëliye bi la masiri. Kon mbokk yi ñu ànd rek di wéy comme niñ ko waxe woon, sëriñ Ibrahima noonu mu ubbee woon ànd ak télévision Lamfal TV waaye

0: ginnaw ba ñu jotee ndigal ci xarit général kulu murit cheikh mohammed el muntakha mbake ibnu cheikh mohammed el bashir yal na fi yàgg lool ca ànd ak wér mboolem njabootoog cheikh serigne sar ci njiital serigne moudou mamou sar ngir yeesal bërëb bu tedd bërëb bu sell bi nga xamante ni moo di aynu rahmati lii nag tax na mboolem njaboot gépp ak taalibe yi nekk ci biir réew meeg bitim réew def benn ab dànk ngir nag lépp mën a sotti ni ko xarit général kulu murit cheikh mohammed el muntakha mbake bëggee moom serigne basiru. Loolu yi nag tax na ba mboolem njaboot gépp àndandoo def ci liggéey bu am solo diir bu gàtt rek tey jii nag nekk àjjuma fukki fan ak benn ci weeru septembre lañ joxoon dox daje nag mboolem julit ñi rawatina taalibe yi rawatina njaboot ak cheikh serigne sar gépp ci njiital serigne moudou mamoun sar ak ci teewaayam ak mboolem njaboot ak serigne ibrahima sar njaañ gépp ngir nag kuule liggéey bu am solo boobu nga xamante ni moom la ñuy amal foofee ca aynu rahmati. Loolu nag daañu déglu kàddu yu am solo yi nga xamante ni moo tukkee ci serigne maam cheikh sar mu leral liggéey bi ak taxawaay bi ak cosaan li ak lépp li nga xamante ni aju na ci ndigal lii bàyyi koo ci serigne muntakha mbake moom cheikh amadou basir ñëw nag ci kër ku tedd ki nga xamante ni moo di cheikh serigne sar ci njiital serigne moudou mamoun sar ak teewaayam ak kilifa yu takku yu fasantikoo yi ñu déglu serigne maam cheikh sar.
1: bismillahi rahmani rahim bi ñu sante yàlla julli ci ngën ji mbindeef salallahu alayhi wa salam sant cheikh ahmadou bamba khadimu rasul ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp. barab bi ñu nekk nag mooy aynu rahmati aynu rahmati teen la boo xam ne Serigne Touba moo ko santoon Cheikh Ibrahima Sarr mu gasal ko ko cig nekkam muy barab boo xam ne moom la sëriñ bi njëkk a defal boppam ci loxol boppam ndax moo ko tàmbalil ca loxoom bu tedd ba gas ba loxoom jeex mu sotti ca ndoxum sam-sam muñ ko andiloon ne Cheikh Ibrahima Sarr toppal ma ndox mi ba ko Cheikh Ibrahima Sarr gasee ba ten ba bënn sëriñ bi sant ci cant gu rëy rëy wax ne alhamdulilahi aljasili nihmati ala xuroji maai ayni rahmati maa ngi sant yàlla sama borom cant gu rëy ci xéewal gu rëy gii mu ma defal te mooy génnu ndoxum bëtub yërmane bii di aynu rahmati. wax ci wax wax yu bare bari bind na ci ñaari xasida am na xasida gu muy wax ne du ma fa ada saari bin min xaa ila af idati la sina faasu bil ila maa ngi ñaan yàlla sama borom képp koo xam ne naan na ci ndox mi yàlla na sunu borom jël xolam boole ko ca xoli ña nga xam ne texe nañ ba faw kon ndox mi di ndox mu barkeel di teen bu yàlla barkeel. Ci ndigalul Serigne Muntakha ci ndigal mu jox ko Serigne Mouhamadou Mamoun Sarr mi kilifa ak Cheikh Serigne Sarr mu woote liggéey bi njabootu Cheikh Ibrahima Sarr gépp ak mbooleem mbokki taalibe yi ñëw ànd koog moom muy liggéey bu rëy a rëy gis ngeen ko nii mu demee def nañ fi ñetti kaas ak ñaari mbaar yu mag ak bâtiment boo xam ne bu mag la mooy bii ci sunu gannaaw ñu koy kuule ak beneen boo xam ne ñi fiy liggéey ñoom lañ ko fiy defal. liggéey bi nag liggéey bu rëy la boo xam ne sori nañ ci waaye li des ci sunu kanam mooy li ëpp ndax fii dañ koo bëgg a liggéey liggéey boo xam ne day dëppoog jamono ndax barab bi ngeen di jàkkaar lool fi la ñuy jëlee ndox mi ndox mi dañ koy filtre dañ koy seral doo koo indi fii ñu koy ñu fi ñu koy barkeeloo te it rebine yi fii nekk it dañ koy automatiser dañ koo bëgg a liggéey liggéey ba dëppoog jamono place bii ñu nekk it espace vert lay doon nga xam ne kon li des ci sunu kanam bari na lool ba tax na sëriñ bi mi ngi ciy woo mboolem bokki jullit ñi nga xam ne ba mu ko tàmbalee ba léegi moog ñoom ñoo ko ànd waaye mi ngi ciy woo it nag bokki boppam yi seetaanuñ ko ci ànd nañ ko moom nañ ko war a àndeek moom gis nga nii bi ñu wootee kenn desul mbooleem Cheikh si ak njabootu Serigne Touba gi ak bokk yi ñëpp ñëw nañ ànd ceeg moom kon nag ñu ngi ciy woowaat bokki jullit yëpp liggéey baa ngi ci sunu kanam fas nañ ko yéene daal buñ ci noppee ku fi ñëw boo jógee Màkka ñëw fii wala nga jógee sam-sam ñëw fii da nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba mooy xaadimu rasul waaw loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo jëm ci liggéey bi liggéey bi nag des na lu baree bari ndax finition liñ ko bëggee fii dañ fi def système dañ ko système solaire lañ koy def nga xam ne ndax fii dina jël lu baree bari ci courant motax ñu bëgg def ko système solaire ngir mu wañi courant bi loolu it bokku na ci procès bi ñi ngi sun kanam ñiko wara ñi nga xamne technicien ñiko wara liggéey ñi ngi fi mbolo me xat way ñi ngi ci biir liggéey bi tambuli nañ liggéey bobu yitt aynu loolu loolu wessu nañ ko ndax biñu ñëwé fi fi dafa xoton boy massa di dik da ngay wacc biñu accé gis né barab bi bala nga fe mëna taxawal dara muy taxaw li ngay ñëk def moy dang koy walé daño gas ba am profondeur 70 mètres ñu walé souf gi yek génné ko bam am profondeur 2m60 ndax 1m20 ak 70 1m90 ñu rabbu ko ak fer ak béton sol ko ba mu wër ba ceinturer mur bi nga xamné mom ngeen fi gis ñu dok ko seuk ba mu fess fi liñ fi def ci ay cabinet bari na lool ma resu taxam limbi biñ ko sekké ba mu fess ci lañ ko rambulé gis nga buntu bi boy ñew bu ñëk da nga da wacc tay jëw boy dugg da nga def 7 mars dogu dugg ci biir lool lañ def ngir mëna te ndox mi te yaakaarna ndox mëna tuta aksi fi ndax biñ koy def kotu juma ji lañ jël mom lañ tiré mu ñew fi ñu and ak mom
2: liggéey ju ci bi ñaata lay toll ak ci ban diir ngeen ko
1: fassé wa xam nga liggéey bi liggéeyu mouride la liggéeyu serigne touba la liggéeyu serigne touba amul ab tambuli amutu yamukaay xamna ñi nga xamne dal ay xeyma kat lañ nga xamne lolu seen bir la biñ ko xeyma 530 millions lañ wax ne mokoy liggéey ñi ngi ci nak agaguñ fofa waye def nañ ci millions yu bare bare xajna bu finition yeek yep ñewé dana ag fofa day doon liggéey bo xamne day muccu ay alhamdullilah.

0: Wa assalamualaikum. Wa tub xam xam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar bu baax di jiital ci nuyu bi ak ziar bi Serigne Abdou Samatt. Waaw te di ko jégalu nag bu baax a baax ndax maa ngi gis sax léegi mu soññu ma ñaari yoon sax daa mel ni maa ngi gis appel am sax léegi maa ngi jégalu bu baax a baax dama xawoon a jàpp rek. Ba fi mu ne nii sax laay doog a tàmbali di dégluwaat di déglu waxtaanu am solo wi nga xam ne moom la si Serigne Elhadji Malick Guèye def waaw di ko rafetlu bu baax a baax a baax te di ko sant bu baax ci xam-xam bi ak laabire gi ñu sant bu baax a baax. Xam naa nag doon na baax docteur Cissé moom bu mënoon a moom it addu incha allah xam naa dina gën a am solo ñun su ko defee xam naa dinañ jéem a indit aussi li nga xam ne nii ci histoire bion yi ak composition bion yi ak li nga xam ne nii moom lañ ci jot a xam ci moom la mën a def ci yaramu doomu aadama te yaakaar naa sax li ci ëpp moom Serigne Elhadji Malick Guèye andi na ko ci anam boo xam ne nii moom wax dëgg yàlla bu leer a leer a leer xam na ne lootu nañ sax pour mën a kiyee noonu di ko ci santaat bu baax a baax te ñaan suñu borom gën a barkeel xam-xam bi bu baax barke borom Touba jërëjëf jërëjëf. Kon xam naa docteur Cissé bu fekkee ne am na ci ay éléments bu ko mënoon a partagé doon na am solo lool ba ak keneen képp ku ci amaat ay éléments rek jërëjëf. Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñuy ñëpp di leen ziar bu baax di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Serigne Abdou Samatt di ko jox wàccuwaayam bu baax di nuyu it Serigne Elhadji Malick Guèye di ko sant ci bu baax a baax ci leerali wax dëgg yàlla jàng nañ lu baree baree bare naka noonu it docteur Cissé ñu ngi koy nuyu it di ko ziar bu baax. Waaw xanaa bëggoon a indi rek tuuti ci ndax baatab bouillon am na ñu bari ñoo xam ne mën naa am buñ ko déggee duñ xam lan lay undu wala lan maanaam lan lay tekki. Ñu bëggoon a jéem rek jéem a xool ci baati wolof nuñ ko kiyee mën a misaale ban xam ko. Waaw boo déggee ñu ne bouillon moom soxna yi ñoo koy faral di ko jëfandikoo ci waañ wi ngir jéem a fexe ba nga xam ne nii cafka gën a yokk cafkal li ñuy togg. Li ci baree bari moom la ñuy jëfandikoo pour xorom si pour wuutal xorom waaw pour remplacer ko xorom. Ci yooyu nag mën nañ cee lim yenn yoo xam ne nii fi mu ne par exemple ñu ngi Sénégal lu mel ni magi bi ñuy jëfandikoo loolu xeetu bouillon la. Lu mel ni jumbo aussi xeetu bouillon la. Lu mel ni mami loolu it xeetu bouillon la. Lu mel ni temtem loolu it xeetu bouillon la. Te yooyu yépp dañ koy gis ñu koy jaay fii ci Sénégal nga xam ne ñi nga xam ne nii ñoom ñooy déglu te mën naa am baatab bouillon bi leerul ci ñoom ñu mën koo déggee noonu. Waa di tuubaat bu baax a baax di jégluwaat bu baax waa xanaa di nuyoowaat bu baax a baax a baax di ziaraat bu baax. Xam naa ne ñun moom dañoo bëgg a kii rek tuuti ndax it mbir moom bu amee dina baax nga xam histoire am tuuti waaw bu ngir nga gën a xam mbir dina baax nga xam tuuti ci histoire am fu mu jóge kañ lan ko sos kan moo ko sos lan moo nekkoon yitte ji ban sos ko ak yooyu yëpp loolu yaakaar naa ne dina ci baaxit ñu xam ko. Dina taxit nit ki xam mbir boo xamee lan ak lan moom lan jaxase ngir am loolu lolu ñu jaxase lu ci nekk lan la mëna def ci yaramu doomu adama wa comme niko señ Elage Malick waxe mom leer na nañ wa yoy xamna sax du jaraat ñu ci dik xana day ñew rek ngir gëna deggal li nga xamne ni mom la wax te nim ko waxe leer na te yaakaar na ne mënu ñoo wéso fofu ya xana bu ngir baña guddal rek ñu daggalé fofu ki bi wa bu fekké né ki bi ni wax maji bion bi nga xamné mom lañ wax maji bobu borom xam xam bu ni wax Julius Maji mom moko créé won wa Julius Maji wa manam aw santam la jël ki ko nga xamné ni fu ni ki rek dañ Maji wa mom aw santam la ko jox produit bi lol nak 1886 la won 1886 té mom bi mom Suisse le deuk wa bim koy défar bim jëk défar mom liquide la won liquide manam comme genre ndox la moy comme yoy ñu da yor rek aram ñu da yor bitel yi nga xamné ni ku ci nekk ñu défar la ci sa kanam ak yoy bo format bobu lay jëk défar légui nak dem xaar na ba 1907-1908 ci lañuy doga défar bi nga xamné ni dom la moy bi nga xamné mom la soxna yi jëfëndiko ni bobu lañ ko défar lool mom moy ci tank moy ci walu maji bu fekké ni jumbo nak lool ben groupe ki espagnol ñom ñoko défaron wa ñom ñoko défaron ki bobu mi ngi nekkon Barcelone ci 1937 wa lolou mom bu fekke ne jimbo mom espagnol ñom ñoo mu jéggel maji bi mom moko jitt won légui nak bu fekke ne ci walu composition nak mom danaka ñom ñep ñoo bokk ay composition ma ci ki rek produit yi nga xamne mom lañuy dosage bi rek mom moy am ak wote wa xamna lolé aussi dinañ ci dik wa xana ma ñew rek ci li nga xamne ni mom lañ koy défaré mom lañ koy faral diko défaré ndax base bi li nga xamne ni mom lañ défaré bouillon yoyu amna ci lo xamne ni ci mbokk lay joggé am lo xamne ci soblé ki wala yene épice ki yoy lay joggé légui nak yoyu dafa am luñ ci dolli lu melni xorom xorom bi mom danaka presque danaka bo jëlon tay bo jëlon ci misal ben kuddu bion xaj ba manam xorom la le gina xorom soso amna duñu wax glutamate aussi dañ ko ci dolli ngir lol glutamate bobu mom da fay gëna safal mom day gëna moy gëna dolli manam goubi ak luñu wax ay graisse pour ninal ko touti ginaaw lol nak liñ ci mujjé def moy colorant yi nga xamné ni dañ koy def mu xawa melni caramel mu jëm ci chocolat lol colorant yi ci def la danaka produit yoy dal mom moy composé ki bi mom lañuy jaxassé pour défar bion yi ñuy wax na bion chimique waaw légui nak bu ñëwé ci walu jeexital bi mëna am ci doomu adama loolu mom danaka señ Elage Malick wax na ci lu yaatu li ni def rek moy deggal ko ndax yoy mu wax yépp li ni wax na glutamate de sodium bi ci nek ndax bo déggé ci biñ doon wax ki bi nenañ la glutamate ké bokk té glutamate bobu amna suma professeur bu ñu doon wax Emmanuel Tin mom nga xamné ci lool rek lay liggéey waxon nañu neñu glutamate bobu mo gëna bon sax nicotine moy loolu nga xamné moy nekk ci cigarette nga xamne ba manam ci produit bobu nga xamne ni mom la nit ñi daw ci cigarette nga xamne mom moy gëna sonal ñi nga xamne ni suñu borom da leena natto ñi jëfëndiko lolu maintenant glutamate nak bi nga xamne mo nekk ci bion yi mom mo gëna graw lolu moko gëna graw fuf waaw lolu it man nak lolu ben tak la buy deugal li nga xamne ni mom la Seigne Elhadj Malick wa amna ci yenn recherche it yo xamne it aussi wax na ni glutamate bobu man na dem ba nga xamne baaxul manam ci goor baaxul ci goor wa baaxul ci goor day dem ba wani man na wañi ciawartem wa man na wañi ciawartem bu baax ba fimne ni sax ci élevage ni ni xam nga bu ñëk bu nda tap xar wala ñu da tap yenn ki amon na ay façon yu nda def nga xamne ni dañ doon def intervention chirurgicale pour man ko ki légui soxlaatul lolu tay ji da nga bo jëlé danaka lu tolo juromi bouillon yu ki rek wala num tollu rek boko faral di jox rek danaka li nga bëggoon ci pour que mu mel lu tap danaka day am ki bobu waaw ba li ñuy continuer wat fofu rek amna ci ay histoire yu bari yo xamni ni dang ko ci dégg sax waye comme danaka ñun mom do mëna wax ci lo ndax da ngay bëgg lepp lo wax rek bu neela ana dalil bi nga mëna xëc da ne ko diiw moko wax ci livre sangam ak yoy motax yu histoire yoy sax doko leleg doko mëna andi wa mais amna ci yo xamne yu ci bari ñi ci wax da di ne leleg da na def yu mel nonu buñ gisee dëkk bo xamne gis nañ ne population ba ni mi magge te comme ndaw mom danaka dafa nek richesse bo xamne ni manam dadi lo xamne ni lu meuna développer rew la surtout ndaw yo xamne ni ñu jang ba nopi ñu yar leen légui nak ñen ñi xamne ni bëgguñu yeen rew yoyu développer wu wala bëgguñu dañuy bëgg rew yeen yoyu di top ci seen gannaaw rek yoyu taxna yeen produit yu melni comme yu melni ñukoy duggal ba nga xamne nit ñi buñ koy jëfëndiko manam li ni amati doom dootut bareti nga xamne seen jeunesse du bari nga xamne seen capital humain da fay wañéku amna ay histoire yu mel yu bari yo xamne ni yu xétu mel nonu mais comme que lo xamne ni la danaka ci salle de cours lan la koy jangalé wala yu démé nonu té bo défé ces recherches sur internet do ko gis pour mëna wax dalil bék yoy motax danaka do bëgg mëna joxé exemple yu mel nonu amat na ci yenen sax yo xamne ni ci temps guerre froide amna des histoire yu mel non yo xamné ni aussi wax nañ ko ci nga xamné ni nit ñi dañ koy lélég ñu utiliser ko ngir wañi renouvellement population bi su ko défé réew moma bu féké né amul ay ndaw yo xamné ni mën nañ ko ki mën nañu téla gatandu magña su ko défé réew moma rek day xawa am nu mel wa yu bari yu mel nonu dal ñu ko ci wax waye nak limay bëgg kiyat rek moy glutamate bobu ma doon wax legi manam lu bax bax la ci doomu adama lu bax la waye nak ci kaw ñu jëfëndiko ko ci dose ba nga xamni ni mom moy dose bu normal bi legi nak comme que bion yi mom dafa am dose bu bare ci glutamate té suñ soxna yi nga xamni ñoo nek ci kër yi leg dañ ciy xër lool ci jëfëndiko bouillon bi ba taxna lu ci bare ci sun ñam yi da naka dañ cey am manam exengete am té sax même bu doutone produit bobu sax da ngay dégg tubab di wax né tout texte est nuisible wa Apple gogon ci Apple nak man na dem ba indi loranké yu bare bare yi nga xamné lu melni li señ Elhadj Malick doon wax lolou motax ñu ci bayilo xel surtout soxna yi wa ndax glutamate bu bare bobu mom bolé ko xorom si mom day faral di indi lu melni ay hypertension ak yoyu plus glutamate bi man na dem ba perturber hormone yoy nga xamné mom lañ wax les hormones du plaisir nga xamné nit ki manam do tout amati ben yek dal wa wa dama xamul lu koy mëna léralé waye dootu yëgëti dara dal dootu di yëg dara ba tax mu mëna def liko war ci kër gi wa lool yoy dal motax xamna né jarna baye xel bu baaxa baaxa baax wa di tubat nak bu baax di jéggul wat bu baax xamna né señ Cissé mom bu ñëw docteur Cissé mom bu ñëwé mom dina ci gëna mëna laal baram fekk ci wax deug yalla waxtaan wu leer bi nga xamne ni mom la señ Elhadj Malick def ma ngi tuub bu baax di jéggul wat nak bu baaxa baaxa baax
1: assalamu alaykum mbokku groupe bu xam xam ñi ngi leen di nuyu bu baax kay di jita ci nuyu bi señ Abdou Samad Mbacké di nuyu señ Moustapha ci question bi am solo gum am solo xamna mu melni rek dañuy waxtane danger bi nek ci li nga xamne mo lay wax bion nak ko tudd rek wax produit chimique nak dafa yaatu ba kimtan la mu melni waxtane ko nak dina am solo lol ngir nit ñi mën ko bayyi xel ndax nit dina ray bopam te du xamne mi ngi ray bopam té likoy andi du dara lu ñak xam motax ñak xam metti li ñu tuddé bion fi jëma tollu so xolé jafé gëdd yi li nga xamni mom seen gëdd yi tuni da ngay gis ñu bare jafé gëdd lañ am bëtt yi dañuy fulu bo xolé lu jaune gis ci lu wex tal nga xol lu wex gis ci lu ñuul gis nga wala nga gis ko xamanteni bi day dugg di sangu rek daf tarqis da dam wala nga gis ko xamanteni bi day teud yew rek da dam wala nga gis ko xamanteni bi day am ñay jafé tank du atane bopam wone gis ko xamanteni bi da fay fab telephoneam duugo ci posam ba pare diko weur gis nga mu attaque xel mi ngay gis ci ño xamanteni bi jafé yi lan lay am manam jafé sey te lolou lepp lu koy indi du len lu li nga xamne mom lay wax bion bokku ci li nga xamanteni da fay magatal doom adama te magatam du jot bion day magatal doom adama te magatam du jot bion bokku ci lim meuna yak bion da fay yak ay rein bion di matière bo xamanteni bi bu duggé ci biir nit ki lumu rombu rek am ci yoon nga xamné kon mandout limi am yoon lepp ci yaq la jëm bion da fay ray li nga xamanteni moy dundal doom adama bion dana tax nit ki am jafé pour ndox dana tax nit ki am jafé gëñ bari ñoo xam ci bañ yi dañuy damu rek damu bu ñu yey yax rek mëna def faux pas rek gis nga wala ñu ci yewum singom buñu défé faux pas rek seen bëñ dam amna ño xamné dem na no dem ba ñëmétu ñoo soccu ndax lan luko waral moy bëñu oyof gomi nga xamanté ni dañuy dëgeur bop ñu dem ba nankul gomu robalé gis nga ko ñi nga gis buñ togué buñuy jog dañuy bëss suusi ba ak ag ci il faut nit may leen loxo ta aguñu ci as bobu gis nga ko ñi gis buñ yawo seen karaw ge day rous ci lal bi gis nga ko crampu bari bi togay bi nga xamanté bi imam bi bu taxawé ci minbar bi di khutba togay bobu bari ñu xamanté bi dem na no dem de bu mënatuñ ko bari na ñoo xamanté bi ñu ngi leen di galankor moy tax du mëna dem aljuma am na ñoo xamanté bu ñuy dem faaw ñu yubale 16 am ñoo xamni faaw ñu wëru gis nga te loolu lepp liko andi moy produit chimique kon bion yoyu day yaq digënté rein ak pancréas yoy ñaar sa bu yaqku ci nit rek nit ko kay xamane nekatu nit ndax segukay mo segukay sa bu dañe ba am jafé jafé rek nit ki mom nekatu nit bu complété moitié do madama la kon yi ñi tuddé produit chimique luñ ci gëna def très attention rek mu gëna bax ci do madama xam di jëfëndiko li ngay lek dafa bokku ci ak jaamu yalla dem na dem ba jigeen ñu bare dem na no dem ba seen lamine yaqku nañ ci loolu ba mënuñu non tok gu jaar yoon kon gis nga ko day yaq aw lamine ba doto xamete tiafka gu normal bo gisé tok yu bare lu ci fanane forox lu ci fanane xassaw duko waral moy produit chimique te bu ñëkkan toggu mëna na ko toggu te do am frigo denc ko xey ndekki wat ci añaat ci réraat ci gis nga légui nak toggu yu ci bare buñ même buñ ko duggalé ci frigo bu xey day yaq mo ñëw ba ci li ñuy tuddé lujum yi muy ñom carotte ñom nawé ñom basanté ñom joxuté temps bi mu wara am pour ñor légui amatu ko motax luñ ci denc ci frigo bu maté ay fan té utiliser wuñ ko rek da ngay gis mu commencé yaqku commencé xour yoy yep moy matière de chimie kon dundigi diko saytu ak di saytu li ngay lek lu am solo la ci doomu adama ndax nit batay bu gorlo jox yitté ci gudd fan batay day gudd fan waye nak li tax nit gudd fan nak mi ngi ci lamuy lek gudd fan la tax muy am moy la ngay lek nga saytu ko xol matière ndax baxna ci yaram wala baxu ci yaram ndax ni sunu borom bindé doomu adama buñ ko sakké ba nopi def ko outal li nga xamanté mom lañuy wax ay soldar yoy nak dafa am luñuy soxla am lo xamanté dañu nasaxal am lo xamanté boko déyel jëfëndiko nga japp né baxna neexna ci ni ngui koy lekké fekk né baxut ci soldar yaram yi kon produit chimique limay faagaagal kenn xam nu mu tollu limay yaq mo ëpp fouf limay defar xalé yi ngay gis yeen say nga gis xalé bo xamanteni at yi nga xamanteni mom la lay wax ne mom la am te do gis ben yoon mu nga xol ko ci magay bi xamne ki kat magay warna ag fi duko waral du dar lu produit chimique ndax bu ñëkkan table yi daan nekk ci mbedd yi nga xamne suñu yaay ñu daan yo table yi loolu daan fekk moy solom ñom oul ñom konkorong ñom ndir ñom geta tubab xéet yoy nga xamné fexé nañ ba jëlé ko fi nga xamné légui ki koy jëfëndiko dal koku da tardé ñom ci dem ñu andi ñu lo xamanté bi ki xalé bi koy jëfëndiko da ngay buñ la waxé atam da ngay jaxlé waaw la waxé ay atam da ngay jaxlé kon gis nga lek gu sel ni mu amé solo kon seigne Moustapha sa question bi amna solo lol kon bokku na ci dal li ngay laaj danger bi moy li nga deg ma tuddu ko lol lay def ndax ki koy jëfëndiko mom bayil xel ni sa bo xeye da ngay gëna jégé dé ndax da ngay gëna wër di waye do gëna mëna wër mom mënul ant mom li koy jëfëndiko di gëna wër mom mënul nekk mom bo xolé dam gu metti gi du lenn lu yax yi dafa fënux yax yi dafa fënux te yax dafa am lu koy dundul te modi ak yokk ta yax yi bare fu do ni ko ci bëmmax ñaaré bu daano rek am jafé fracture tuni xalé sax bu ko dey door bo ci noppé bo noppé da ngay am jafé poigné xamné yow mi deugruto yu bari yo xamanté bi nit ku am joom ben fukat da ko daan man légui ñi am ñeen fukat matun ko lu way def appat bi dalay bëgg ray da ngay gis ku yegg escalier defé né nga defé né manam dafa yenn woon ay sakoy ciép te ñaari escalier la yegg rek ñew taxaw tey wo mi gis nga ni ko jafé jafé moy lan moy problème poumon problème xol kon yoyu lu mata waxtane la kon yakana ne sa question bi amna solo lol nak lawna law ba ci gantax gi ñuy jëfëndiko da ngay gis gantax go xamanti bi ba aduna daan bax dana dugg ci ñaari wër ñu soko mëna récolter soko mëna dag soko mëna jëfëndiko waye légui amna gantax yo xamanti bi tarikalla waaw amna ci luñ ci def lo xamanti bi ñoray bi day rapidité ndax légui temps amatu gis nga ko kon yaq bi bari na mu ñëwaat ba ci togg gi ki togg tamit xaj bi jangul luñ leen togg jigeen yi xaj bi jangul leen togg dañuy toggé xel ñi toggé xel kon sa question bi amna solo lol légui nak gannaaw ba ñu xamé danger yi ci nek té mucc ci yombut kon nit ki nañ la wara def kon na bayyi xel li nga xamno ñu wax lem bari waane ko naan baxna mais num baaxé kon bokku na ci lek go lekati bo noppé na ci tek kudul lam lool dina tax muccu ci yenn produits chimiques yi bu fekké né nit ki nak lem mom jëfëndiko ko yombut kon nay fexé am li nga xamni ñuy wax buuy tam bañ ko sukar ji buuy tam bañ ko sukar tam baña far wa ila moy ud daqar gis nga ñatt yi bokku na ci li luggu li nga xamni ñuy wax produits chimiques ñatt yi muy lem buuy daqar lu am solo la ci nit ki diko jëfëndiko wa lum ci num ko meuna jëfëndiko rek nay matindiko di ci def sukar su upp bu bañé am sukar sax mo gën bañé am sukar mo gën kon jus de xar lu am solo la ci nit

0: aduna naqari naqari yalla mën na defal nga muccu ndax muccu yombut waye nak nit ki day jël ay fagutefam kon yakana ne waxtani fofu lañ koy yamandi seen mbok Alhaji Malikey wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullah ñuy ñep di len ziar bu baax di jittal ci ñeew beug ci am seigne Abdou Samad di ko jox waccu am bu baax di nuyit seigne Elhadj Malick Gueye di ko sante ci baaxa baax ci leralé wax deug yalla jang nañ lu bare bare bare naka non it docteur Cissé ñu ko nuyit di ko ziar bu baax wa xana bëggone indi rek touti ci ndax bata bouillon am nañu bari ño xamne man na am buñ ko déggé duñ xam lan lay und wala lan manam lan lay tekki ñu bëggone jëm rek jëma xol ci bati wolof ñu ko ki mëna misalé ban xam ko wa bo déggé ñu né bouillon mom soxna yi ñokoy faral diko jëfëndiko ci waangi ngir jema fexé ba nga xamné ni tiafka gëna yokku tiafkal li ni togg li ci bare bare mom lañuy jëfëndiko pour xorom si pour wutal xorom wa pour remplacer ko xorom ci yoy nak man nañ ci lim yenn yo xamni ni fimné par exemple ñi ngi Sénégal lu melni machi bi ñuy jëfëndiko lolu xétu bouillon la lu melni jumbo aussi xétu bouillon la lu melni mami lolé xétu bouillon la lu melni temtem lolé xétu bouillon la té yoy yépp dañ koy gis ñukoy jaay fi ci Sénégal nga xamné ñi nga xamné ni ñom ñoy déglu té man na am bata bouillon bi lérul ci ñom ñu man ko déggé nonu wa di tubaat bu baax baax di jéglu waat bu baax wa xana di nuyo waat bu baax baax baax di ziarat bu baax xamna ne ñun mom dañu bëgg ki rek tuuti ndax mbir mom bu amé dina bax nga xam histoire am tuuti bo ngir nga gëna xam mbir dina bax nga xam tuuti ci histoire am fu mu joggé kañ lan ko sos kan moko sos lan mo nekkone yité ji ban sos ko ak yoy yep lolou yakar na ni dina ci baxet ñu xam ko dina taxit nit ki xam mbir bo xame lan mom lan jaxase ngir am lolou ñu jaxase lu ci nek lan la mëna def ci yaramu doomu adama wa comme niko señu Elhadj Malick waxe mom leer na nañ wa yoy xamna sax du jaraat ñu ci dik xana day ñew rek ngir gëna deggal li nga xamne ni mom la wax te nim ko waxe leer na te yaakaar na ne mënu ñoo wesso fofu wa xana bu ngir baña gudde rek ñu daggalé fofu ki wa bu fekke ne ki bi ni wax machi bouillon bi nga xamne mom lañ wax machi bobu borom xam xam bu ni wax Julius Machi mom moko créé won wa Julius Machi wa manam aw santam la jël ki ko nga xamné ni fu ni ki rek dañ na Machi wa mom aw santam la ko jox produit bi lol nak 1886 la won 1886 té mom bi mom Suisse la dëkk wa bim koy defar bim jëk defar mom liquide la won liquide manam comme genre ndox la moy comme yoy ñu da yor rek aramin da yor bitel yi nga xamne ni ku ci nekk ñu defal la ci sa kanam ak yoy bo format bobu lay jëk defar legi nak dem xaar na ba 1907 1908 ci lañuy doga defar

0: bañ wa ñuyar leen légui nak ñen ñi nga xamné ni bëgguñu yeen réew yoyu développé wu wala bëgguñu dañuy bëgg réew yeen yoyu di top ci seen gannaaw rek yoyu taxna yeen produit yu melni comme yu melni ñukoy duggal ba nga xamné nit ñi buñ koy jëfëndiko manam li ni amati doom dootut bareti nga xamné seen jeunesse du bari nga xamné seen capital humain da fay wañéku amna ay histoire yu mel yu bari yo xamné ni yu xétu mel nonu mais comme que lo xamné ni la danaka ci salle de cours lan la koy jangalé wala yu démé nonu té bo défé ces recherches sur internet do ko gis pour mëna wax dalil bëgg yoy motax danaka do bëgg mëna joxé exemple yu mel nonu amat na ci yenen sax yo xamné ni ci temps guerre froide amna des histoires yu mel nonu yo xamné ni aussi wax nañ ko ci nga xamné ni nit ñi dañ koy lélég utiliser ko ngir wañi renouvellement population bi su ko défé réew moma bu féké né amul ay ndaw yo xamné ni mën nañ ko ki mën nañu téla gatandu magna su ko defé rew mom rek day xawa am nu mel wa yu bari yu mel nonu dal ñu ko ci wax wa nak limay bëgg kiyat rek moy glutamate bobu ma doon wax legi manam lu bax bax la ci doomu adama lu bax la waye nak ci kaw ñu jëfëndiko ko ci dose ba nga xamni ni mom moy dose bu normal bi legi nak comme que bion yi mom dafa am dose bu bare ci glutamate té sun soxna yi nga xamné ñoo nek ci kër yi légui dañ ciy xër lool ci jëfëndiko bouillon bi ba taxna lu ci bare yu ci bare ci sun ñam yi danaka dañ cey am manam excès nga cey am té sax même bu tutone produit bobu sax da ngay dégg tubaab di wax né tout excès est nuisible wa ëppul gogoñ ci ëppul nak man na dem ba andi loranke yu bare yi nga xamne lu melni li Seigne Elhadji Malick doon wax lolou motax ñu ci bayilo xel surtout soxna yi wa ndax glutamate bu bare bobu mom boole ko xorom si mom day faral di andi lu melni ay hypertension ak yoyu plus glutamate bi man na dem ba perturber hormone yoy nga xamne mom lañuy wax les hormones du plaisir nga xamne nit ki manam dootul amati ben yek dal wa dama xamul dama koy meuna leralé waye dootul yegati dara dal dootul di yek dara ba tax mu mana def liko war ci kër gi wa lol yoy dal motax xamna ne jarna baye xel bu baakha baakha baax wa di tubat nak bu baax di jeglu wat bu baax xamna ne seigne cissé mom bu ñe docteur cissé mom bu ñewé mom dina ci gëna mëna laal baram fekk ci wax deug yalla waxtaan wu leer bi nga xamne ni mom la seigne Elhadji Malick def ma ngi tub bu baax di jeglu wat nak bu baakha baakha baax
1: assalamu alaykum wa rahmatullah groupe xam xam sen mbokk Elhadji Hassan Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé manam sama xam xam da ma ci jëm ci doomu adama nu mi dundé ci walu lek wante di gungé askan wi ngir ñu mëna am wër te mucc ci tawat ta jaaré ko rek ci walu lekkin wu sel tay nak ma amone yéné tontu ci laaj bi nga xamanteni duggon na ci penc mi jëm ci walu saf safal yi nga xamanteni soxna yi dess koy utiliser ñu gën ko xam ci ay bouillon nak da yaatu wante bouillon bi nga xamanteni mom lañu fasiyene waxtane moy ñepp xam rek nga xamni lu ci ëpp ci askan wi fi ci biir réew mi dañ koy jëfëndiko bu baaxa baax mo xam lu melni cube yi nga xamanteni ni dañ koy lemasi keri di ko xolli nga xamanteni sax da sey bari ay tour tax damay faral di wax rek état bu préparation yépp rek ci walu lek yi danaka amna bo xamni outal nañ ko ci tour bo xamanteni ni manam pour nokos la bo xamni pour rusi la am bo xamni pour sorale la amit yo xamni pour yakale la ndax moy yi nga xamni dañ koy def ci forme ndox yi nga xamni dañ koy wicc wiccel ci ndapli buñuy lek nono yit la amé yenen forme yo xamanteni ni manam ci ay chassé lañ koy def wala mu nek ci ay bol kon nak bu mako limé non rek yakarna war nañ xam bu baaxa baax xéetu bouillon yi nga xamanteni mom lañuy waxtané wante nak bouillon da am fu mu bok ndax walu saf safal li ñu nane saf safal da yaatu da ci am ñett bu ñëkk bi mom lañuy wax les épices épices moy lo xamanteni da fay joggé ci gantiax mëna indi xet gu neex ci lek gi manam kiafka gu neex mom épices yoy nak dess na koy jëfëndiko bu baaxa baax ci walu assaisonnement kon lu ëpp ci li ñuy togg épices yoy daf ci am buma ci joxé misal rek mën na tuddu lu melni muscade mën na tuddu lu melni curry mën na tuddu lu melni curcuma yoy ay épices lañu wante yit ci saf safali amna lu ñuy wax aromate aromate da fay don lo xamni momit ci gantiax lay joggé wante mom limuy indi moy xet gu neex manam li ñuy wax parfum manam day aromatiser lolu mën nañ ci jël lu melni laurier mën nañ ci jël lu melni persil kon lo am solo la mën nañ ci jëlit lu melni menthe kon lo am solo la wante nak ñettel bi mom lañ wax les condiments condiment bobu nak xétu bouillon yi nga xamni mom lañuy waxtane fa la bok ndax condiment da fay don lo xamanteni luñu wadjal la manam luñu préparer man na don nak lo xamni biñ koy préparer def nañ ci lu joggé ci mala wala def nañ ci lu joggé ci gantiax ba paré dolli ci ay yenen ingrédients yu melni les additifs additifs yoy nak da jar taxaw te dinañ ci taxaw bu baaxa baax ko nit batay buñuy joxe misal rek ci condiment muy li nga xamanteni dafa bok ci yenn xéetu saf safali mën nañ ci jël moutarde wante it mën nañ ci jël vinaigre mën nañ ci jël it liñuy wax ketchup kon yoy ay condiment la mën nañ ci jël it lu melni bouillon yi nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko kon ñu xam rek ni bouillon yi dañoo wuté lool lepp nga aju nak ci rew mañ koy défaré ak lañuy jëfëndiko ci ay éléments manam ay ingrédients pour défar ko kon rew ak rew bouillon yi mën na wuté ak tour manam nga jël xéet bi wala nga jël xéet bé ku ci nek rek ya xam la ngay jëfëndiko pour défar say bouillon motax pour wax ci dana bax touti nga xam bu ci nek rek la sa nek ci ay ingrédients wante nak comme mené suko limé nonou ben par ben amana dinañ wax rek yi nga xamanteni mom lu ci upp danañ ko sa faral di fek bokk na lu ci melni xorom kon ciatu bouillon yi deug deug deug deug deug moy xoromam da fay bari ba ag ci lol ta nak ku ci nek xamna jafé jafé yi nga xamanteni xorom bu bari da koy indi ci wergu yaramu doomu adama ndax bo setlo ci aduna bi kurel gi nga xamanteni mom mo eumb walu wergu yaram moy organisation mondiale de la santé limu diglé pour ñu jëfëndiko ko ci xorom warul dépasser ben kuddu xorom bu ndaw bu rasé mom lañuy wax 5 grammes de sel wante fi ci biir réew mi Sénégal danaka li ñuy jëfëndiko ci xorom témèr bo jël gëss yu wané na ni bu touté danaka en moyenne bok je veux dire manam ben sénégalais bo jël en moyenne donc day dem ci 20 grammes de sel moy ñent kuddu xorom ndax gëss bañ fi mujjé wona def entre ngaay mexé Dakar ak Thiès gisoon nañu ni sénégalais bi gëna touti lumuy jël ci xorom danaka dana ëpp 8 grammes wante ka nga xamni mo ëpp lumuy jël ci xorom danaka dana dem ba ay 32 grammes de sel kon ñu xamné rek ñun liñuy jëfëndiko ci xorom dafa bari kon bouillon yi daf ñuy gëna pousse ñuy jël xorom bu bari kon daf ñuy exposer ci fièvre bu melni insuffisance rénale moy doy di rogna wante nonu lañuy exposer manam bamax jëmeñu ci fièvre bu melni hypertension artérielle moy tension bu yegg nga xamanteni mën na la bamax ci li nga xamanteni mom lañuy wax AVC moy accident vasculaire cérébral Bouillon yi bo setlo dana am ay additif alimentaire yo xamanteni dañ ko ci def moy lo xamni dañ ko ci doli te du lo xamni mënta ñak additif danaka moy lo xamni mënta ñak du lu nit di lek mais lu ñuy doli la ci suñu tayef kon ñu bayyi ci xel bu baax kon additif yoy nak bo démé ci dëkk yu développé yi ñom dañ koy défal ay patch ay list dañ koy classer am additif yo xamanteni dañu nan la ci list rouge la bok manam moy xet yoy mom andout ak wergu yaramu doomu adama c'est toxique nit waruko jëfëndiko am additif yo xamanteni ni ci liste verte lay nek yoy dañu nan la menes nga ko jëfëndiko amul danger wante yit yenen additif yi ñu def ko ci liste gris moy dañ lay xamal ni ci liste gris bo muy nek dañ lay xamal ni ñom menes nako jëfëndiko wante dañu am fuñu wara yem boko rombé rek mën na am jeexital bu bon ci sa walu wër gu yaram manam mën na la jural lorangé lol nak buy leer ci askan wi amana ben jafé jafé mën na baña am motax nak dina jafé lol nga mëna xam ki di défar bouillon bi li la ci def wala lé la ci def bu féké doono ko xamni da nga jël bouillon bi dem geustul ko sa bop ci ay laboratoire pour xam la sa nek ndax ñun suñu domaine ci liñuy yëngu amana sax pour nga am stage ci bërepp yoyu fatalikuma kenn ci ñun wala kenn ko xamni mësna ko jangal mu ne ma defna stage ci bërepp yoyu ñu acceptel mako kon ñom mënes nañu japp rek lañuy liggéeyé seen produit du luñuy bëgg di fësal wante xam nañ ci yenn yu ci nek lu melni glutamate monosodique bobu nga xamanteni ni mom danaka ñom ñepp am nañ ko bobu it dana tax la ngay jëfëndiko ci xorom dana gëna bari lol da gis nga jafé jafé yima fi lim ne xorom bu bari da koy def wante it mom ferñent bobu dana tax nit ki manam dépendant ci bouillon yoy manam day tax bu amut ci lekkam da fay melni danaka dal lamuy lek safu dara bu fekke daf ko tam kon ni tokato cigarette yi ñu bal ma ci kala magi nicotine ba sa nek de len rendre dépendant manam di tax buñ ko jëlut melni da am lu manki ci ñom loolu yit dana taxit ki nga xam da tam jël bouillon bu ko jëlut day melni danaka dal lamuy lek da am lu ci manki daf koy yek lol yep ay jafé jafé la ci dundu doomu adama text nak lol yit buy upp ci yaramu doomu adama baxut kon xana may fatali rek ni borom xam xam bu mag ba lam waxone moy paracels rien n'est poison tout est poison c'est la dose qui fait le poison manam si walu lek gi la don wax mune lek lu bax wala mu bon mais lekin moy bax wala mu bon lol nak mo ngi valable si lek yi nga xamanteni ay lek yu naturel lañ bokul ak li nga xamanteni ni manam luñu composé la te bañ kay composé lañuy def ci biir amna yo xamanteni ni manam do lu gën si wergu yaramu doomu adam kon motax ñi ñaax population bi rek di leen xamal ni lek mën nga ko am mu sel neex te do utiliser yenn bouillon yi ndax bouillon bu bari yi nga xamni mom lañ tam di jëfëndiko ci réew mi day indi lorangé ci wërgu yaramu doomu adama fièvre yu bëré bëri bu ñëk xamuñu ko woon wax dëgg yalla ndax yaay boy yi daan nañu toggu mu neex te xéetu bouillon yoy amana daawu ci am ndax ñi mu gëne nak moy ki nga xamanteni ni da ci accro manam da ci laxasu ba nga xamni bayiko lu jafé la ci mom mu diko wañi nank nank xol lam daan def bu doon def ñent muy def ñet bu yagge muy def ñaar bu yagge muy def ben bu yagge dana dem ba nga xamni mom ci bopam dana xamal bopam ni mën nako bayi te duko sonal ndax nima ko waxe rek bu ñeuk épices naturelles yi lañ daan utiliser suñu lek daan na saf daan na neex ta yenn yi daawu ci am lek bu naturel la daan doon lañ ci daan def moy gejji yeet pobar kani bisab bu wex colorier teint bisab bu verte bi muy bëgg ci yoy lañ dan def ci lekk gi dan neex tamate ñamb yoy yep ma sha Allah lekk gi dan na neex ta dawul soxla mo am bouillon nam deug la nak mën nañ ci defal ay bouillon fait maison yo xamni dañ koy defaral suñu bop ci kër yi nga xamni dinañu mëna limiter xorom biñ ci def danañu mëna xolit lañuy def ci bir tax bu boba say épice naturel ngay wut ay ingrédients yo xamanteni ma sha Allah lepp lu naturel la ci dekk bi nga koy wuté nga def ko ci nga xam do am ben jeexital bu bon ci sa yaram lolu femme yi nga xamni muy soxna yi nga xamni dañuy yëngu ci transformation des produits locaux manam ñi soppi yi nga xamni ay ñam la ay meññef yu joggé ci dekk bi manam yu ñëré ci dekk bi ñom dañ ci yëngu bu baaxa baax ci xéet yoy amna it ño xamanteni yu ci ëpp sax bitim réew lay joggé amna bu mu ci xamone bu joggé États-Unis bo xamanteni ni manam yi ko composé yépp ay élément naturel la dana cher wante it mu doon lo xamanteni lu sel la kon dal bu mënut ñak nañuy fexé di wut suñu bouillon yo xamanteni ay fait maison la wala yu sel wante yi nga xamni mom la soxna yi di ëpp di jëfëndiko ci biir dëkk mi ñukoy défaré ci dëkk bi luñu ko gëna wañi voire même gën ko moytu dana bax lool ci suñu dundu ndax dana ñu permettre lool ñu moytu xorom bu baax ndax encore une fois xorom bu bari day lor xétu bouillon yi nak law ci dëkk bi lool amul kenn ma bamtu wat ko amul kenn ma bamtu wat ko bamuy ñett yoon amul kenn ko xamanteni ni da ngay liggéey ci cœur docteur ko xamanteni manam and nga ci wala yang koy diglé ñu diko jëfëndiko képp ko xamni ci domaine santé nga nek rek danaka massé nga ci diko moytulo askan bi budul dara sax ndax lam lay pousse ngay jël xorom bu bari ta xamnañ jéxitalu xorom ci yaramu doomu adama ak umplé biñuy umplé parfois ci yenn ingrédients yi nga xamni dañ ko ci def ta amana duñu ko xam te lu ci ëpp ay additif lay doon ta additif yoy lañ ci djublu rek ludul yok tiafkam wala soppi couleuram wala ngir man ko denc wala yok xetam ta yoy yëpp day doon ay additif yo xamanteni du doon ay additif yu naturel wala du day doon additif yo xamni amana kumpel ci ñun xamuñu exactement teneur bi nga xamni mom lañu ci titlé pour ñu mën ko conseiller askan bi kon dal ño bayyi xel ni rek encore une fois comme nima ko waxe rek lek bu mu amut mën na saf mën na neex ci kaw nga utiliser saf safal naturally ak samu sa wergu yaram assalamu alaykum wa rahmatullah ñuy jaajeufal bu baaxa baax suñu sang bi serigne abdou samad mbacke son yi bi nga xamni moñu oyofal ñu mëna bok ci kër gi nga xamni dañ ci waxtane xam xam